0: mapato, matatina, vem grado pós, toma cabelo, vamos de toda a mulher em coelho.
1: Ya ku ri Lisboa Mathavele valava wena mixiri wa mina wo saseka va ku sati wa mina ya na liloka na n'wi vona hi loyi yimi ku lunga laha e-e ku nga ri liloka a ni ta makwakwa no ka ni nga tivi leswaku tombilei ku nga va ku ri n'wana wa the late Joakim Makwakwa na nkarhi wa mina ka ku 2:02 a ni ta makwakwa u yimi ku lunga a ku no fa hi wena a tweni ku xi fa yini a ni ta makwakwa.

kulatano Cosby wena mixire wa mno sa seka ko ni phazame ku tswaliwa leso swilo swa mina hinkwaso a swi fambi la vutongweni yo tsaleliwa ku hlupheka ntsena bona na tombi inwana kusuka lati kweni akelarile Mozambique vaivula ku yona ni dise khosa yime kulunga wena mixiro wa mno saseka aku hinge fani a hinge fani.

0: kuni pango malendro muka mungano amina big Oscar anga efelante umbe ako yena ni mofa nishi tufa ha alo wikasa kaya kumasa kuma otka mela bilogo ba nash tamanga doshu mnoto shituke shifamba shawansani
1: ndlela yin'wanyana mavunwa ma kahle hi ndlela yin'wana ma kahle hi ku loko va ku kuma wena mixeri wa mina u saseka swa xaxa loko a ri mina DJ ku hambza ni risalani na minongonoko leyin'wanyana DJ Raja u ta mi teka kusukela kwala ka awara ya nharhu ku ya fika kwale ka awara ya tsevu a nyiketa van'wani hi cincana hi ndlela yaliya hi ndlela yaliya ni ri bye bye ni mi siya risimu leri sukaka sejeni dikidana ku se ni wela kona a hi saleni kha hi tiphina hi risimu rero.

0: Giyani, Kuyima, Kuherile, Point S Giyani Tires and Auto Services. Shesh, yipfuru eximfumo. Naswona yilulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncher, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila. Hi kona ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune, u dokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing. Mahala, vatirhi va hina lava nga na ntokoto va ti nyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa wu famba siku na siku. U nga va u chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu. Tshemba vativa mathayele ya misava hinkwayo kwala Giyani. Endzela Point S Giyani Tires and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka emasitunele complex kwala Giyani, opposite Binko Hardware. U nga hi fonela ka 061 536 5978. Point S Giyani Tires and Auto Services.
1: Ku na vakhazi halani lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endla ku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips na tin'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikwata va na tona, to hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla. Hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumekaka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snack ka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi

0: Alipompo. Even if we chicky. Ah, Niakumam Kalaja, Luani, very itiveka, Macaseleka, coming in Guineas. Vakavaku, it's a good day. Bye. Come inside the sesso, I'm in a boy. Moniakuma, one Jalakutalana, Latin simpleta, Fasi, Walu. Very is and big five in my table. Vonavakumeka, South Africa, Alipompo, Aki, and Capote. Shilokendish, Avashitiris. Xoxo tirisiwa hi mina. A va pfuki va ti langutela na ku ku fasiwa hi tinsimbi. Va pfuxiwa hi tsala tihlungwanirila ka makoxo a tikweni, tindlela ti kha ti kongoma aka xitelani, a nkosini wa nghamu ya koka ya mfundhisi Tlhabyani. Loko ni ku rhevu ni ku ni ya kweli a birthdayini ya n'wana mhani Makhuvele lovo duma veri amukela patience Makhuvele. Ma swi vona ku ni na mavaka namuntlha.
1: Kahle kahle.
0: Lava pfuxaka ixala tihlungwani le ka makoxo ni kata mun'wana a tilwa wa ntlhovo wo pima va heta va ku swileva ntlhatlha main TikTok ya radio ma nchumayela n'wamaloko tswantswari handle makalana ku fa mfana lowo ka nga xeri byongo loyi na munhu n'wana kambe ku rhandziwa na ku vengiwa i nchumu
1: kahlekahle
0: tivi ku hale ka wena n'wana xinganisi hlayiseka
1: ene mbuloko ani haxa ni ka vukarhi wangu babayi
0: hi sweswo
1: swo hela swilo oho
2: Rishile DJ Raja ni ngisile jise ara ni rila ka chomo la laka na dya swivungu swa nona xikan'we ni hoxisa nsimbi loyi a dyaka swivungu swa nona xikan'we ni hoxisa nsimbi i Pitus Mathonsi lowun'wana John Mathonsi maxi wa mina ne hashtag ya hisa nsimbi ene hi ku chayeleni a hlayisekeni emagondzweni inkomu DJ Raja
1: inkomu swinene ka hi dyi lava nga kwala ka riqingho la kaya mi lavana lowu
3: kunjhani Raja
1: hi hlayisekeni minjhani wi
3: okay,
1: ina mani
3: kombela ku va pfuxa leswi no ka ni nga ku chelangi ku a tikondzweni ni kwata ngopfu nandziwei
1: a mi nga dyona wari ni ta mi tisela Raja kahle kwala kaya
3: ni zame ku tlhavetela ni ku lata ku chela ka huku ni tsambeka se ho ni va pfuxa
1: kahle kahle
3: ku na munghana wa mina lowunkulu ni nga nikiwa hi xikwembu i ma gumbagumba Elias Novela pfukani vahami Woni ala ka dzingi skwela yana. Kuna manda heni. La mintongeni. Le kombela mpamse ka mtonga le ku teni ta mi katala ti manga heyi. Woni ala ka mangena la ya. Kuna ntambi le ikulu. E mana ne wo la ka mangena la pukani mana mini. Inkata June. Pala la nkwapu ka bona e wena Raja mena ni. Aba pusha nwana wo buta bichi ndlovu. Anga masilo arilaka mavalani mugwedi wa chopa lonkulu ku ngwala South Africa ringeta ku hlayiseka Raja
1: a hlayiseka swinene mugani wa mina
3: kuma mati na mbuwe ka hisa na mbuwe
1: a ntamani wa swinene mugani
3: danke mugani hlayiseka
1: a teko kia fam sasa so masilo ne va ku rixela dixa Raja jesu msonona rila ka maswanganyi ni kani ku hepe pavai ka javulani ndlovu ka maswanganyi a bi maswanganyi ka maswanganyi ene mkesa sere jala leke ka sin jala le 060875942 mila bana lo iyo abantu zeni
4: redo se fikini kani mbana
1: ile kanti ndani mntu kahle
4: akho bufo se sithole kani mbana ubuka mana kwintombi kani ka bodi and then I'm an academic for them to go on can of the eight. I'm out for sure.
1: Ndi mkhesa sinene ba Janko from success
5: ni kombela ku va pfusha muhaxi wa mina kuna mhanca ke bav le ka gym u ka mana mina kuna mkhaya mhansana rivombo le ka gym u ka na n'wina kuna mkhaya masere mana ne le ka xikukwana u ka na n'wina Mi pusho ay man mare ba ka ngwa deke ni ba rokola ka nhlane ke emana mi dona la nko.
1: Ay nem kesa sna la dlala la ke kesa sna ba rwa be 0608875942 guy do la nga go. Hello.
6: Eh kuna ntangu ya xikolo I ba kha ne xine smayilele le atikwenda ka gongo u ka ni mpheni. Ane ni nga ku swona ku nga jamu ku veri mpheni ku vula mhani na swanga yami. Ibi ni kuna na kuna. Mono kuna na kuna kuna rodinyo ku mfana wakandendane le ai ni mitini rodinyo ku napuka ni pfukile phela ni ku hlamba phela ibi ni hetelela hi mani wa laki yena le wa ai mani isi sa boju ta simhlolo ka Judas 182 a va pfuki ka a va pfushwa hi mani anakanya
1: Nimkesi ka manana ganya kokwana wa ntsumi.
6: Ah, sho inga man.
1: Ina.
6: Kokwana wa ntsumi amgangeni wa nkano man.
1: Yo.
6: Isho sesa.
1: Asa sekade le. Ejango ke fa msasa sa kokwana wa ntsumi la ndoti le gwinda ka homo la. 0608745 topic sorbene nuko tibela sa wala le mona bile le. Ar kom kwala 0608745 Okaram sa sokor pusha bar ka bisho sugra ramodza. Adiche raja ba shemina the priest of the night. Hey to kula tsabona kuzana ni kwalika radio wena ka misho sugra mhlamik sora ben kom ni kwalika Facebook. Ya raja muno shesha la ka kona misho lo pfushana la kona 06 ralo.
7: La ka ndambe la le mganga kwa makhayini. Kuna magandi she ni tsa ya ndima ka ndambe block 22. Eshuka rojo tshikwena abapuke. Na ri kwala ka ndambe la mganga wa ka mbazima la thele ka mzulu tsa ndambe. Kuna wa mana climate. Mama yuleke isesinora abapuke ebeni khuphuka nkoba niyale ka magezi ntaku majaboma emagezi James Mthombeni abapuke mana rankwa raja abapuke hi aswabu wena I bila kaunda mphungo kwala ka ndambi amgangi wa mbazi ma wazumeri sifuna xikolo xa mndzwani tange raja
1: ehlaisa ka swinene baba
7: tange
1: janko

0: na wena wena a kolobwa kona nere
1: kolobwa kona nere ke le tsara ka 0860 double
2: 8759
1: wena
2: wena e pukile botraja
1: e gahle ka hotle
2: kuna manda hen bavu no aba pukhi kuna mana ana kane va pfuva twila aba pukhi kuna sechalat na vanhu va twina aba pukhi aba vanhu lava ku aba pukhi xikomba dza mbangela swa ko dza ndinga munhu niko ndi jera ja
1: e hlaisa ka zwene bavu
2: anke
1: e tenko ke from so 060 8875 4 big sort of mean ne and mtsela ka hlaso ri khoba mani ka mesha sukura ra mhlotsi zaba mani ka 060 8875 4 kona le ka Facebook ya Raja munhu wo shesha la ku khoba Facebook ni khomika Raja munhu wo shesha ela ni ka kona ka mesha sukura mhlotsi ba dzudzeni
3: hilaria
1: ne
3: wena boti Raja
1: sha muhashi e sha hey Ah, ba tle ba tikisa la go go ala station ri gcine khala njalo le ra Raja sha muhashi.
3: Hey, hey, hey. Wa ti wa ta go di ta go Raja sha muhashi lo go ngwana fatu wa di.
1: Oh, oh, oh. Mm.
3: Wa di ba tleketla.
1: Ba tleketleni.
3: Ni ala ka go go go le go na kala sha ka mangani. A ba po krishini. E vini ya ka ndambo wa dzumeri. Kona e di go sa jay makamu. Ala poke ba ba na le ba tsama nkumbeni. Ni ala. Yo. Ah, buti. Ni ala ma hole itu da ba se ke be lo la si ba se.
1: Eh, oh, oh. Eh.
3: Ha. Mami. Ini ele ka ti mikhosi lo mke guru wa ka gaveli li. Ti go rena di ba se nyati. A hi hlaka nzeni le ku huyeni le a mkhosi man. Vana hekola a kuxa kokwa dejine dijeneri se xivuta xa kokwa mtilena jinje ah isi wabo diyo isipengete sesona seso Raja sha muhashi heyo
1: heyo jem
3: sha muhashi
1: ayi wa muhashi sha muhashi ari loko swisukula le ndhako hey matiyo
3: sha muhashi
1: bye bye kan
3: Isa
1: sana sasa kwa robot. Eh hey, yo
3: au jam. Ah ta vuyo.
1: Etsetseka na nomina ne. Thank you for fambila au jam. Ah bele mkhotlo ba vakeri. 060 8875 4 to big sir. Ai ba dzudzi kahle ka bisho sukura mhlana ngena ba dzudza ba ndaru ntsane nje. Ba dzudzeni.
4: Wa joni.
1: Yo.
4: Ba ha ba sa ringa tani.
1: E ga tseka hade.
4: Is go to ta mondo mu. Nta sungula hi kwembu a xi dzahe mbati pfukani ni ku wisani game skamu pfukani ni ku twa namuntlha ntsena kokwana pfukani a ku ri xigodo xa mundzumuyila ni ri kona la basari katani bye bye
1: ni mkesi la basa kahlanikila
4: bye bye muwati wa mina
1: inkomu from sesezona Hello for fam ka ntlala la big sir robin ka 060 8875 4 come got on big sir au garba tsa ka tlala ka bisho sukra ra mthaba kor big sir la ka 060 8875 4 060 kor big sir la wan game we do la ba mele bana lo wa wa
5: puk ba lo sina se kola la ka gongongo la wa puk ba ba kala sa ka ba manga ni kala ka gongongo wa puk ba ka ni ya kunya sma hino ni kala ka gongongo Apuswa inan dimul bentin ka kaya blum tirkam nigri karu ka seka.
1: Oh, se.
5: Ayye.
1: Se, se, se, se, se, se. Ezra 60875942060 bo dola ba ko la lady gam le mo lo.
5: Raja.
1: Yo.
5: Wa bo la British Terek.
1: E ka seka.
5: Mo no push.
1: E ba dzudzeni.
5: Kusha mabula njelo smata ni chiga mashalo kusika la atha Kusha the general person kwa kamba kwa stach Kusha mwale kwa mwa jiku jiku lwa kula fastele wa wana kama siya na kukwa Kusha teka smata kwa kwa Thank you Raja
1: Ese ese kwa sudea neba
5: ukhandi yentshabani yakambengezo.
1: Thank you. Sasegane. Abafom sasa 060-8875-342 mix zero mina 060-8875-342 duzani banaro.
6: Rodinho kumkhani mutwini kambindana kuphi. Deka fan well magoda kamphume na kuphi. Dai telela imanaro basile le kamaphume. Aba pusha podcast for kambindana.
1: Enemkesi kambindana la.
6: Danke.
1: Danko.

0: kumela swakudya swa tihuku ta le makaya, u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va kume ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhele va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
1: Jarumbalanja. Nona mamati ya nantso hela a swi karhati se no khumeka DZP Watchedly League na vakwera mati yo tenga mati ya vona ya khula naswona u nga ta no teleku vakwera mati ya huwa se no khumeka DZP Watchedly League a swi endle swi nga endleki na va save mati nchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 rand handle ko kakayisa kasi va fika hinkwako lomba lavaka kona ambuletsanini Palomba, with Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kase kase, ti profesi kwato. With Shoko Shoko, 073-03-03-754. DZP Watchedly.
2: Banani hip

0: matimu hi commander in chief Julius Malema mita tiphina hi vuyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.
1: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa, swi olova, naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo.
2: Walala wa sala Rico Dico i vawini va Reader's Choice Awards eka Best Styling and Flooring eka mavhengele hinkwawo lama nga ka madoroba lamakulu kusuka ePolokwane. Yi vuye mitsengo ya le hansihansi yo swi teka ti-tiles, lino boards leto bumbula leti nga chaviki mati, ti-toilet na ti-bathroom sets na tivoni ta le ndlwini. Hi xavisa nhundzu yo gandliwa CE stamp, leswi vulaka hi fikelela European Quality Standard. Mi xava kan'we mi xavela vutomi hinkwabyo bya n'wina, laha mintsengo yi nga chichiwa ku hundza ka 50%. Yi kumeka ka Malamulele eka R81. Rico Dico, stylish ideas, innovative designs, affordable prices.
3: Technology, she could send that echo soon. This 7.0 GKL.
4: It's Yancy the Big Guinness.

0: Beyonce Drunk in Love fambisana kahle na Jay-Z tin'wana ta tinsimu ti nga rhanga kahle hi vayingiseri eka mixo wa siku ra na vo tlha tinsimu ra kahle swinene ngopfu Drunk in Love hi ku byela mingiseri leswaku le ka wara ya vumbirhi hi ta va kha ku tlangela kahle tinsimu leti nga rhanga kahle hi vayingiseri i ntlhanu wa timinetse ku bile kahle varankomba second hour ya weekend breakfast Afrika-Dzonga u le kwini wena ka mixo wa siku ra na tshama ku wa le ku tiphile swinene ngopfu tsundzuka le ka wara nkaye loko hi gimela ka mingiseri na nongonoko ta va ri kona DJ Raja wa muhaxi ta va ri kona vhelela ka wara nkaye ku ya fika le ka wara khumembi na nongonoko Xitsonga top 20 eka mixo wa siku ra namuntlha ta va kha ku sakisa swinene ngopfu na ku tshemba mukhayi wa mina le ka gondzo ra R578 ndlawa leyi mingiseri kambe ke ya ka nhlokomhaka mingiseri ne ya ka nhlokomhaka mhaka siku hi kona mhaka siku laha ni lava ku hi va hi kha hi chukachuka la eka mixo wa siku ra namuntlha hayi kona nhlokomhaka ya kahle swinene ngopfu ya kahle swinene ngopfu mingiseri leyi lavaka ta ku hi va hi kha hi langutisa vhele eka mixo wa siku ra namuntlha hi leyi mhaka kona hi leyi mhaka siku mingiseri va ri muhumelerisi va ri xana ini xi endlaka leswaku vanhu lava tekanaka va dlina va nga ha tshembani ku fikelela laha vukati bya vona byi helaku ke mhaka leyi kahle mani hi la ku tiva ka wena na muhumelerisi wa me ku ri no xana ini xi endlaka leswaku vanhu lava tekanaka va dlina va nga ha tshembani hi ku fikelela laha vukati bya vona byi dlinaka byi hela mani se va hambana lero un'wana taka swa yena a tlhelela ka rikwavo mani hi la ku tiva sweswo ka wena mingiseri ku ri hi ku vona ka wena mingiseri i nci xana yini lexi vonaka xi endlaka leswaku vanhu loko va ri ndzeni ka vukati mani va dlina va nga ha tshembani ku fikelela laha un'wani a tekaku i xiboho xa ku hayi khona leswi hi nga swi sungula a hi swi tshikeni hi le ka 060-8875-942 rixeleni mamukerile
1: yebo
0: yebo mkhulu
1: njhani
0: hi pfukela minjhani
1: no vona ku ekuta ku nga yingiselaneni ku fika loko lowu wa n'wanuna a veka milawu a swi vona ku ri ya opoziwa ene phela n'wanuna bya tshama ri n'wanuna emutini ka n'wasati lexiya swa ti-50-50 swo nghenelela mara muti i n'wanuna n'wasati a va a ri kona a tani a hi vuli ku a ku kumba byo mara u nga ku loko ni lava ku endla xilo ni fanele hayi loko u vulavula lexi hayi ku ze ku fikela i ta ku se i tikeriwa loko xeketa kwalani a swi nge fani
0: So hi swo swi ndlaka ku nkarhi wun'wani swi fikelela laha ku munhu un'wana se a tlhelela ka rikwavo
1: ya hi ku a ni na loko no suka ni ye dorobeni ni fika ni kuma xiri xi ri kasei hi ku vona ku a hi xi lava xilo ni vuya na xona me ni tsakela ku ri hayi i ta swi tsakeka munhu a fika se ni nghena ka tiento wa i xa wungamiselani se i nga ha twisisi ku ri hayi swi ku hi lexi ni vuye na xona hi ntsenantsena wa ni fanele ni lenini a ni ku swi tiva ku ni ya xava xona mara ni xi kume va ku lexi xi chekile hi lema mara ku fika ku nga twananini vula ku jikajika na vanghana se na kheteriwa swilo swikwerhu swi swi tikile hayi un'wanyana wa paka kwalaho na mhe ni nga tlhelela ka vatswari loko no vona ku ri hayi ku hlongola na vana se va hlayile no teka baji ku tlhelela ka mhana ya
0: no mi vekeni mkhulu khesa swinene ngopfu mo hi twa van'wana
1: yebo
0: kokwani phahlhala kusukela ka kumatata ni rhumela kahle mikandziyisa we ya rito eka 060-8875-942 ile ka nhlokomhaka mingiseri ile ka nhlokomhaka ya kahle swinene ngopfu hi la ku twa ku we u ri yini ka mhaka leyi vulavulaka yona rhumela mikandziyiso sweswi nhlokomhaka ya hina mingiseri yi kahle swinene ngopfu eka mixo wa siku ra namuntlha hi la ku tiva ku ri xana yini xi endlaka leswaku vanhu lava tekanaka kumbexana lava va nga tekana va dlina va nga ha tshembani ku fikelela laha vukati bya vona byi fikaka makumi kumbexana byi helaka laha n'wana n'wana hi tala teka xiboho xa ku a yi khona mani e-e leswi nga swi sungula i nga ku se swa hi tsandza ni mamukerile
2: DJ hepine
0: ahi
2: ya mi leswin'wana ni swi vonaka na mahungu ndlela swi vulavula swa le gangeni ni voni na swimanimani u rhandzana na swimanimani ivi impela swi tshama miehleketweni se loko swi tshama miehleketweni loko u n'wi vona loko ko va i swilo swa nghala wo vona xiswilwana swa nghalanyana swi vona xixo munhu wani i xi rhandzana ku ve hi lo twa mahungu ndlela a wu lo swi vona ma swi vona va ku va mahungu ndlela hi lamaya va se yini hi vone na mani mani na mani mani ivi mi hambana va tlhavahleka kumbe ya loyi a nga ku byela tlhaya rhandzana ya a hi tikeni yena mahungu ndlela mani mhaka yo twa no hi vona swi hambane futhi.
0: Se swa endla leswaku munhu un'wana a zala nga timpahla ku a yi khona kumbe xana a teka xiboho xa ku a yi khona ma a sala na muti lowu mina ya ti lavela xin'wana xipulatana
2: hayi va famba na vasati ngopfungopfu vona va rhurha loko ze va hleketelela ivi na wena swi ntsininintsinini haya se ku nga ku ku hleketelela a wo suka famba ni problem va swi tiva vanhu lava rhandza ngo mali kungopfu vasati u twa onge loko se i notetele byala i huwisa mali ho nyika yena ni thavini loyi a ku hleketelelaku ka yena kumbe loyi a va nga n'wi byela yena masa va ku hayi swantswana mhe ni rhurha kumbe na mhe ni kuma munhu un'wana ni fana na yena ivi kasi i ya kuma munhu hi munhu loyi a n'wi hleketela a nga ri na munhu wa swi vona hi yo mhaka yo fana na liya
0: a mi ya nga xitlhelani ka swin'wini mhe ni ri mi enkosini
2: Inkomo.
0: Hi la ku twa wena mikiseri u ri yini ka nhlokomhaka leyi vulaka yo ya kahle swinene eka mixo wa siku ra namuntlha i le ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 ya ku tiva ka wena mikiseri ku rino ku vona ka wena i ncini lexi endlaka ku ri no vanhu va dlina va nga ha tshembani kahlekahle va kha va tshama swin'wana ndzeni ka vukati ku fikelela laha un'wana a hetelela ka teka xiboho xa ku hayi leswi ni nge he swi koti I can't even do it anymore xivangelo i ncini avuxini
3: alamjo
0: ni mamukerile
3: minjhani
0: ni pfukile minjhani
3: ni pfukile
0: makhenso
3: ta sungula hi le ka tlhelo ra hina vavasati se ni kota ku ta ka tlhelo ra vun'wini ka tlhelo ra hina la ra vavasati leswo hi rhurharhula swi vangiwa ngopfu hi ku lava ku hi ti kurisa hi kulela vavanuna lomutini ha lavi ku ri vavanuna va vulavula nchumu hi lava ku ri ku lava ku vulavula hina ntsena swin'wana ha ha lavi na maxaka ya vavanuna hi lava maxaka ya hina ku vhaketela wona loko ku vhaka ya halaha ka vavanuna mi ta kuma hi rhwele milomo hi va tshika va tshama lomuya switupini loko ku ta maxaka ya hina hi ku nghenani haleni se tindhumu hi va ndlela swakudya loko ku fika va hala ka vavanuna yi ta kuma munhu a cincile xikandza swi tikomba ku ri munhu a nga tsakanga se ka tlhelo ra vun'wina ra hala vavanunini mi lava ku xuxa ngopfu mi vuya leti navusiku masitukisa na hambi ku ri hava swin'wana ho vheta hi hleketelela hi ku heyi xirhami lexi valabya ku to ze ku ba na ma-8 na ma-11 na ma-10 va ha ri ti-tavern a hi swona va le kun'wana se loko mi vuya hi ha kwata hi va hi ka hi mi hleketelela ku ri hayi a va ri vavasatini ma swi vona valabya
0: n'we ku famba mi ya vavanuneni hi swi mi tsandzaka
3: wa
0: n'we mi nga fambi ya vavanuneni mi tshuka ku hi hleketela swa vavasati
3: a ni hina ha tihlonipha valabyo a hi lavi ku hi tihangalasa
0: se hina ha tihangalasa
3: loko mi famba
0: mi loko ha tihangalasa na mi vulavula njhani mara na
3: loko mi famba mi vuya vusiku swi ri matihangalasa hina loko huma hi ya tihunyini mati haha hi ho xava kunene ma swi vona loko hi huma hi ya tihunyini kumbexani loko ku ri mugivelo tani hi ya mikosini loko ku hela swa mikosi yi vuya hi huma hi sonta hi ya kerekeni van'wina ku sukisela mvulu ku fika sonta mi vuya late mi va mi ri ku hina xirhami lexi
0: hi le ku hungaseni le ku hungaseni tanihi madoda hi le ku
3: a fana loko ku sungula ku nghena letiya ta muganga mi va mi kaya hi sikisi ka titimela valandzi
0: se loko ku titimela mhenta hi me hi tara mina kasi na
3: a mi hleketelela mi ti ya fayeka va le ku rhurheni vavasati hi mhaka ya sweswo valandzi ma vonela maxudu gracious mphephu ni ri kwala river plasas ka
0: se mi vula ku mina ni fanele ni vuya kaya hi 7 na ni fanele ni tlela na tihuku
3: loko ni pfalela tihuku loko ni vuya munhu a vuya i fanele ku a mi kuma mi tshamile
0: ni mi twile
3: nkhensile valandzo
0: tanko la river plus mashudi gracious people khensa swinene ngopfu mfo ya i rhumele nkandziyiso wa wena ta titeka kahle nkandziyiso laha ka fanele ku bile kahle ora nkombo mikiseri vaka nhlokomhaka leyi kahle swinene ngopfu vanhu va le ku yi rhandzeni mani swi yo yini ke ri xile ni mamukerile
4: a
0: E pfukile minjani?
4: E pfukile.
0: A khansa kona Juni.
4: Meri vona lexi vona tsakula e ku tshika.
0: Mm.
4: Ninge vula ku wan'wanuna na wan'wanuna tsena kumbe wa kwasati no vula ku ri mbewu hinkwenu loko za ku va na wun'we a chitaku i twa ingaku na luya wun'wanyana na hi le ku chiteni se kusukela kwalano a ka ha ri na ku tshembana loko a vona wun'wana a huma ya hala i hleketa sweswiya loko un'wana a huma ya hala u hleketa sweswiya
0: ku ri ku imani a fanelaka chita ku ri ku imani a fanelaka chita ka n'wanuna na n'wansati.
4: Ah, inge vuli ku mana fanele ka chita hi kana swi tsali wa ngelo ka.
0: Ona n'wasati, ona n'wasati wela kwa lako enhwembi fana nava.
4: Ai kona no vulela ku ani loko no vula ku imana fanele ka chita ani hita swi dzinda tala kwele ka vavanuna.
0: Ah, no vula ku vavanuna kasi loko va kunwana ni nhwembe va vula yini kumbe xana nhwembe nga mbyela swa swona va kunwana ni nhwembe.
4: Pedi swi tika swin'wana ka loko va landza to tin'hwembe va ta nava ku ya fika kwihi mara
0: hambi va nga navi ku fika as loko va kha va navo
4: hayi a swi hi swo ni vonaku swona n'hwembi nara ni nge zini vula leswo tala mi kahle kahle swo tala ni swi vona swi suka kwalano loko ko va ku rhanga mina wa kwasati ni chita ni ta tlenga ku na lowo n'wanuna u le ku chiteni loko rhanga lowa n'wanuna a chita a tlenga ku na mina le ku chiteni ene le ku chiteni swi ve le nzondzweni ya yena hi kani yena hi leswi se a nge le ku hanyiseni ka swona
0: o khamba ri chava ngo ku yiveriwa ni
4: ya yi ri nga si yambi xikwere hi ta handle ota ya hi ta yiva ngopfu tiko leri ta yiva ngopfu tiko leri ene ku veni hi ya yiva
0: nkhensile
4: hi swona swi
0: inkomu hi swasela sweswo kokwana wa Julia va ri khamba ri chava ngo ku yiveriwa hi la ku ta wena vikiseri u ri yini laha ka mhaka leyi bulaka hi yona ka 060 875 942 hi la ku tiva ku i ncini lexi endlaka ku ri emutini vanhu lava tshamaka swin'we va nga tekani va dlela va nga ha tshembani ku fikela lako mi kuma kun'wana hi hetelela teka xiboho xa ku hayi mina i can't do it anymore se na famba hikokwalaho ka yini van'wana va hlamusela timhaka ta cheating ku ka mi nga vuyi kaya va mi hleketelela va ka mhani lavawani ku humelela yini vhele laha ri xile ni mamukerini la ku twa n'wihi sweswi.
5: Ah, jara varandu.
0: I mina body strike.
5: Ah, etola mlandu ya ujeni.
0: Mm.
5: Kuka inga tembani shinga.
0: Why mga tembani maru?
5: Loko mwenye jale na kuniva si gangwe.
0: Mm.
5: Mbuchata baka kabona ino noko kuye si gangwe.
0: Mm.
5: So, eni loko hivula vula kwa la kaya.
0: Se kunga hafa kiwi kaya munu.
5: Aka vaki o mara ku tshembani yo ku va nga yangi swigangwini.
0: Mm.
5: Tora jarala.
0: Hayi hi swona swi endlaka ku vanhu va nga tshembana ni va dlina va se va hambana.
5: Ku nga tshwani loko ku vulavuliwa mutiko loko no ka swikili xi yaka hiki lexi swi gina swi va nga timgolovo kwala kaya.
0: Ni metile.
5: Tanki jarala.
0: Kompo ti xitareko. Right. What is strike? Kesa switele ngopfu man. Kesa switele ngopfu man. Body strike mavonelo van'wina man. Va ri loko n'wina a vhaka. Mi nga n'wi tshembi ku ya kaya. Hi swo swi hetelela nkarhi wun'wana swi hetelela swi va kwalano ka ku vanhu va dlina se va nga ha tshembani. Ya ne. 060 875 942 ni vona mingiseri lanwa. Mingiseri.
6: Hey, DJ Happy.
0: Baba.
6: Le pfukile mwana ba.
0: E pfukile mpfukile.
6: E kona man.
0: Ina.
6: Ah, mativa mavonelo ma mina e ku loko e karhi e hanya na munhu leswi n'wi teka e va e karhi e vona vutomi byitsongo bya yena lebyi e kumaku wa byin'wana wa ku tumbelela nyana na swivo. Loko se hi va hi ri na swin'we na kaya se wa byi humesa switsongotsongo a se hi tshama full time na. Ene na wu loyi nga vekela na wona la kaya ku hayi vanghana a wu va tati ngopfu mhaka sweswiwana suka le kule ka pengota leyi a wu nga ri na vanghana lama sweswiwa vanghana lava ni nge ti a nga petateti ngo vanghana se vanghana va tele ngopfu leswi mina ni nga fika ni n'wi byela swiwana ku mina na henhla leswiwani se va fike va n'wi byela na swin'wana leswi mina ka mun'wana ni nga swi tiveki ivi a teka swona loko ni jikela ni halawani mi ku vona vuya kwatini loko ni vuya halawani kuma i kwatini swi swiyani swi va swi nga ri kahle na mhaka yo chitachita leyi va yi tshamiseka n'wana vava leswi ni swivasa swona kahle kahle loko ku ri ku n'wansati a swi tiva ku i tela mutini a tivi ku no ni n'wi suse kwale kule a tala a ri ha vanghana se mara vanghana se a rhandziwa ngopfu ku tlula mina xin'wana na xin'wana lexi munghana a xi vekaka i xi tekela nhlokweni ngopfu ka mhela a na ha tekela nhlokweni se ni vekeliwa na milawu na ku dya na ha dyi hi nkarhi a na ha hlambi hi nkarhi ma swi vona leswiya se swi gina swi va hi ndlela yin'wana se leswi vona ku hawu nga va va ni bayizini la a swi va swi ni tlhelela kaya mhani ya leswi ni swi vonisaka swona na ku maponi fanele wa koxa ku na bawu
0: mara i mani a faneleke a chita ka n'wanuna na n'wansati swi biha kwini swi sasaka kwihi ku chita loku
6: hayi va yi hlamuleli koko wa tijuni
0: la ku tan'wini va xi ni vona ku miri ya endla ya nava vhele kumbe
6: hayi kona kahle kahle so mativiyini loko n'wansati hambiloko ni nga se n'wi teka i swi tiva kahle ku swi nga ndlaka ka man'wani a va mhanikulu kumbe kumbe a va mhanitsongo ma swi vona xa kona ni fanele n'wi hlonipha ni kota ku swi tiva ku ni chita mazingana ni nga n'wi kombisa n'wansati yena ande n'wansati yena o n'wansati yena loko a ri lamutini laniwani mina ni 100% ku no a nga ni chitela se loko a ni chitela i swi tika ngopfu swa ku a hi dlayana kumbe a ti fambela
0: ende ku hava n'wansati wa vavanuna ku na n'wanuna wa vavasati
6: ku hava ntiyiso ngo n'wansati i wa n'wanuna n'wanuna wa vavasati
0: ya madoda
6: mani
0: lotini mani la ku kari ya
6: swihunguti nga loteki wana ba hunguta
0: kese swinene ey kona vanhu eyi va se vanhu lota lava mani se mani lota mina Afrika-Dzonga right ke eyi a tiqingho ta mina ti tshuke ngopfu va kumbe mbirimbirhi va tifinaa tshemikiseri ku nga se ku bile awara ya nkopa second hour weekend breakfast Afrika-Dzonga va ni teka lomikiseri ta ku nyiketa kahle risimo yi famba laha hi ta vuya hi teka kahle mikandziyiso endlaka half pass rixile rixile
7: ya twala
0: miri yini n'wini loko yi twala
7: wasati e wanuna e wa vavasati wasati e wa n'wanuna ene hi ku angarhela loko wasati o za a tsandzeka ku ni hlonipha hayi swi swo nakile ku hlonipha ku angarhela leswi hi swo tala wa ni chitela a wu ni yingiseli wa ni harazaharaza mahlweni ka vana na vaakatiko kuloni loko hi ri lomu swivijini ku a mi tshami hansi va vulavula vanhu vanene swi vula ku swi wela ka ku va ku u nga ni hloniphi sweswo
0: se mahamba
7: a swa fika kwalaho hlayisekani swinene
0: enkomu hlayiseka na miri wa hetelela alright ke Afrika-Dzonga yi fambi hi ndzila mixer ari ngwana se mringa langa kahle ba ingisela arkhele bataka wena ba ku happy people for the steppers saka makata wena ti bari voice note ta wena ta teka kahle la ka fitness ku pile kahle awara ya comma mix set the people

0: double play ma tipa swene ngopfu ekunike kahle ri sebo vhele kusuka kahle eka arkele baku happy people baku feld moon batakavula baku tell me what to do double play ma tipa swene ngopfu Africa Dzonga ngabe eka ibe yona eka nokonoko wa weekend breakfast Alexander 34 after the hour 7 o'clock wenga kunamhla ku ta ku fumela mara na ni bona ngaku ta ku fumela swene ngopfu eka siku ra namuntla ya ndlela ole mixer kambe ke heleka awara ombire nokonoko weekend breakfast a show jaraba la dzolo kutwa ka mixer ntukula ba komono mele ba ndlanga mandla ka mavuza ka inwana khazamula wa xikochi wa kokwan balati melo ntwa ka mixer ka bishwa sikura muli kimeta ka hlele ka wa ranka ile ka ranka ile ka hloko u ta ba kona vele mitiri kulona DJ Raja wa muhashi la ka ranka ka fikela ka ba khumembira nangono kwako wata xitsonga top 20 ile ka hloko maka mixer la kutwa mkanziso aba yingiseri ku no bona ba angula ba ku yini eka nkarhi wa sweswi wa ka mkanziso le ba baka ba rumelini eka nongonoko nile ka misho wa siku ra namuntlha
1: ja ra mlanza ku chitelana leswi swo jolelana leswi swo swi hamba nyitsaka ku vanhu vambirhi ka ka ro bava na maranga emitindha hambi la kwangwangwa la tanga
2: rixile ja ra valandza lexi xi karhataka ka timhaka ta marhandza loko mu va miri 2 especially ka satinano na loko mutekanini trust notisa ku iluzeka kwa laha munhu a sungula ku chita kona ku tshembana ku va ku nga ha ri kona na siku na rin'we a ni tshembi ku mi nga ha kondzelelana ku fika kule ende a cheating hi yo yi tikiselaka mani ka timhaka ta marhandzu cheating hi yo yi hambanisaka vanhu swo tala leswiwani ku ya hi ku ri mi va mutekanini ku ri a ni nkarhi wun'wani munhu wa teka munhu hi ku langusa kumbe ku ri kuma nuna i va ri na mali or va ri na yini loko ya vona ka mali ya kona yi humi hi laha mi va ku mi hambana kona mara the main thing i timhaka to chita ti endlaka ku vanhu va nga ha twanani munhu a za longa a tlhelaka vona i timhaka to chita hambi ra na Johnson Mangongoza kwala ka xikokwana
3: ahi ngoveni na vaxumi hi nhlokomhaka yin'wana ya kahle ngopfu lexi endlaka ku ri ku va ku nga ri na ku tshembana eka relationship between n'wanuna na n'wansati i timhaka ta ku chita ngopfungopfu swi ndliwa ngopfu hi hina vavanuna mi kuma ku n'wanuna u humile i fambile i ye kwala ku hungasini a mi kuma ku i ya loko ri ku i munhu wa mabodhlele mi kuma ku i fane a vuya swin'wana swo ma 12 or 1 n'wansati i va a ri ndyangwini i rindzele mani rindzele nuna wa yena se swi swo fana leswiyani swa onhela emindyangwini n'wansati wa kota ku va a famba a tlhela ka rikwavo because i va a hleketelela nuna wa yena ku ri a nga va a ri a swigangwini ma swi vona so hi yo yin'wani i mhaka yi ndlaku ku un'wani exikarhini ka n'wanuna na n'wansati ku va ku ri na ku hambana inkomu i mlandzwa a mi hlangane na manghezi wa ngove kwala ka nkomu wa Goxani amen
4: ahe mlandzwa hi ku ya hi mina loko u ni tekini u ni veka kaya ni vasati wa wena a swi vuli ku ni security ra ti-fenchara kaya wena u huma na mpundzu u ya ku tiphineni lomu ya handle mina ni sala kaya ni ri wexe ni kha ni solve hi wena ni kha ni vilela hi wena ni vilerisa hi matikhomelo ma wena ma ku wena u n'hwembe wa nava u navela ka lavakulu u navela ka swihlangi mina ni kha ni hlekiwa hi matikhomelo ma wena loko ku ri ku ka naviwa hi nava hinkwenu na mina na nava hi ta hlangana hi tinhopfu kwaleyi hi nga ta hlangana kona swa a swi pasi sweswo swa ku n'wana i n'wana wa vanhu swa feyila na mina na nava hi ta hlangana kolomo ende i munhu u nge n'wi hlayi a hi bibele munhu u nga ta ku na n'wi tiva na n'wi tivela u ni teka ni veka kaya ku fuma swiyila yini sweswi a ka ha fumi swa yila mutswa wu tlhavuriwa hi mutswa loko u ni tlhava mi ni ta ku tlhavula hi mutswa hi swo sweswo swa feyila
0: Rumbalanza. Yo, vanhu na vaya ku isa sithavi. vale la kuna va uya kwini loko ku ta navetela ti navi nkwato la ku ta po swi ta ponisa na vale la kuna va uya kwini loko ku ta navetela ti navi nkwato la ku ta po swi ta ponisa na swi ta ponisa Afrika Dzonga famsa.

hlamula unga irumela kahle i voice note eka 0608875942 itwa wena kuri no u angula okuyini hi ndlela leyi vikiseri ayi hlokomaka leyiwa yi ntsakisa swinene ngopfu man n'wanuna n'wanuna wa vavasati vhele ayi kona man eyi hlokomaka leyiwani oradi ya mahlweni vhele hi ku tlangela kahle tinsimu leti nga langa evayingiseri lam na kokwana wa tijunior va ve un'wana wa vayingiseri lava nga langa kahle tinsimu eka mixo wa siku ra namuntlha loko ni oxisi va lange risimu vhele kusuka kahle eka Celine Dion a ku sing twice hi ta va hi ya mahlweni va hi kha hi ku tlangela to tinsimu teto na bot masenya va ve va kha va langa hi ndlela yaleyo ti kona tinsimu vhele ta vayingiseri leti nga ta va hi kha hi ti tlanga eka nkarhi wa sweswiwa i weekend breakfast show nongonoko. Rumba Lanza.

0: matimu hi Commander in Chief Julius Malema mi ta tiphina hi vuyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.
1: Hela, a swi karhati se no khumeka DZP wa Chadirli na vapfora mati yo tenga mati ya vona ya khulula naswona u nga tlana teleku vapfora mati ya huwa se no khumeka DZP wa Chadirli a swi endle swi nga endleki la va save mati nchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 rand handle ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona hambule tsanini phalavurwa Patrice, Johannesburg, na Limpopo. Kahle kahle ti province hinkwato. Vuxokoxoko 073 03 03 754 DZP Watcher Dilly.

0: A Benton Wiz Robert featuring Tsonga Boy Africa Tsonga Tsumra Kona ra kahle swinene ngopfu eka mixo wa siku ra namuntlha. Hi ha mahlweni teka kahle makeke hi tlangela kahle na lava nga vele ku yisiwile swi fanaka na ra namuntlha ka nongonoko 0608875942 makeke eka mani eka siku ra namuntlha mani. A hi navele lava nga vele ku kahle hi siku leri nga fanaka na ra namuntlha hi twa ku ba mani vele.
1: Electropump yani vo khomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le hansi. Kuma 1/5 HP compressor Siberia.

0: Mara mfumo lo mna ngane bya Africa Dzonga van hey khulubi a famisa kahle na the prof president Benny Mayengani ke a go rata na ai khone khulubi hela u bala ku tikisa ngwana baba enkai wa timinetse mingse nga se pakahle a wa ra yang kai last hour weekend breakfast on jara bala Africa Dzonga e ka mishwa sokana mla famisa so se sibra kahle vele so kahle ka khulubi imuno ngwana nga na mgigiru ka ingwane man ni tsakisa na project ya yena le anga ku indleni man kwalo ka hina ba seketeri ba yena let's keep pushing support me salo Kolobe man emunhu nwana wa mabinzo ya Kolobe sombra kahle swinene ngo va famisa kahle na prof president Benny Mayengani ba ku ka go rata na endlalo le mixer kambe ke ku sala nngwa tbe netse mena na wena ba ka gimeta na ngonoko e ka misho wa sikula la munta ba ka famisa swa swa mixer endlalo le ka xonda xa 106.0 megahertz FM o ndi bona aba kona bangwana bangasa la ba rombela kahle the birthday lan ke aba kona vele endlalo le mixer so ba ka famisa swa swa vele ka misho swa ndi ta ba kona DJ Raja wa Muhashi eka misho wa siku ra namuntlha a hindzi laha mina na wena mixer
1: Bajaria Agro la ku xavisa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci ni swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakula, Pupu, Eagle Rock na Treehook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135 va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku va ku khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo ni ku swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patura super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Gajaria Agro
0: Ja, Ngona madala.
2: Yebo but
0: mfuki.
2: Ah men right ngove.
0: Ayi tsa my bula phe mina ngwe moyeni.
2: Ah namhlo the twisa yana ne. And I'm speaking as a hlela loko ntshamela no ku mara an fane ni ya laya.
0: Eh mina ngwe hi famba hi gonzo ra A578 loko ya
2: kana. Eh gonzo ra hina la ka pa pa senyana la. Eh mo gondo makulu ne.
0: Mara hala ne. Kuna mina ne.
2: Yeah.
0: Eh ka A578 kuna mina kuna ngwina kuna ntsaki kuna mathosi kuna Merlin.
2: Hey man, intombi yozeta obviously yabiri
0: ma intombi yozeta na six lava loko va kaya va khandziya
2: o fane se hi rhwala redi leyi ya tshamela ku hala ya hi nga ze hi dlaya no khandziya mathekisi ku va hi ta hala
0: redi ya hina vakamalamula lava yimenyana
2: va xi ta hi lwisana vanhu
0: a swi ri tani xitsoka top 20 tshamise ku yina ka mixo sokola mute mfo
2: a xitsoka top 20 ne a yi tshame tani hi masiku va swi tiva va yingiseri a wu ri yo sungula mina na vona hi bana ya tinjamba hi va kha hi amukelana ka nongonoko na ku twa ku va ni khoma va ri kwini vhele ka mixo sokola namuhla la ka wura leya wumbirhi la ka wura leya khome liya ha se yi seveseve se va mbarisana kalulaniwa laya i twa n'wa khalula hi 20,000 a ni swi tivi ku yi va yi ri kona hakanene kumbexani ku rhubo hina la moyeni la mara sweswi yane a wu ri hetelela e bayi xigaza xe xa ma-2k xexiya xa vuhina mini twatsenya
0: xa
2: ma-2k ya laya ya leswi nga tshamisa swona vhele ka mugqivela siku ram i siku ro tshaveka tinyonga loko u ze u twa nyonga wu yi nga va lonongoni ku fika makumu a wu ndlangi swo ri swi ndla hi van'wana
0: and i mugqivela wa hetelela ka n'hweti ya
2: julayi wa hetelela swi la ku swi ya ko swi la munhu a tshama kha cheka a pfa a cheka na timeseji ta bank ku ti nghenanghena njhani management mi nga hi rivala
0: ya ka wukene dangerousya
2: dangerous ne
0: mi kombise mhaka yin'wana ya ku ya va masembe la vo humesa timali muni a ni switiri mi tshame mi swivona mhe ni tala ku hlangana swa mi kuma kumbe le ku fambisa ka ntirho muku va masembe va tivi va ta tsarisa ku chavana koko
2: ku lava un'wana ka sungula twa ku hi ta hetelela maloko va lava ku hetelela ne maloko se ku fika nkarhi wa ku ntirho muxambebi ku ri vusiku hayi mhe ni tshame la ku famba
3: hey hey mkhala dzo mina vakarata hey nda bua hey the bow ma
0: and va chavana vana andi ku va chavana ti makato vala ku nungisa ku bona ku loko sungula u ta humesa
2: manyu eswi besa ku yini ku va ta kota ku bona vanhu pala pala njani vona mara ma ka dzinwana dzi paleki ha ayi keringeni
0: ndi jara jan ke sosu nengo ka lwa ku na fete ku dya ku hengeta hlangana ka lo talk
2: ndi ke sosu neba
0: afrika dzonga ku dya ku hengeta no malanga ngena ikona so ka mina ngo bina aka jara balanza ntiko la bakomo romela ba hlanga manda the peace and love ne bidetsu mwana mrani kweni makaya hlaisekani word of the day again loko manga ku rambanga ungayi Brian Bomba ba socha moyo ngwana the late Madako Bomba ba famba Afrika dzonga ba na mishola one my love fika sasekata
4: this song is bombastic fire upon the wire.

0: ntshwa thekinoloji swi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za gcrfmrito rexaka la na raja xamuhaxi raja Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo yesifuo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimfu, tihonci ni swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS, Siyakhula, Kipro, Eagle Rock na Dreamhook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucerne hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo tlhela swakudya ni swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona. Laha va tlhela va mu khomela DB timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti ni tihomu. Kasi swin'wana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patura super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro
1: kumele funeral cover leyi sukelaka eka 2 rand ntsena hi siku. Leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services. Va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena, spouse, vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 80 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghina eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghina eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refrai suketani kasi eka refrai nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdeve a section A kasi nakona Giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yila a mujudges loaf wa kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015 101 0151 kumbe 071 554 9757. Swibasa Financial Services, where peace of mind starts with you. Choose your perfect plan.
2: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 ni madyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa, swi olova naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo.
0: Giyani, ku yima ku herile. Point S Giyani Tyres and Auto Services sweswi yi pfuriwe ximfumo naswona yi lulamerile ku pfuna leswaku u tshama u ri endleleni. Xana u lava mathayele ya xiyimo xa le henhla, ku nghenisiwa hi vutshila, wheel balancing, ku lunghisiwa ka puncture, alignment, tibetiri ni vukorhokeri bya timovha bya vutshila, hi kula ku pfuna. Loko u xava mathayele ya mune u bokiseriwa wona hinkwawo, u endleriwa wheel alignment na wheel balancing mahala. Vatirhi va hina lava nga na ntokoto va tinyiketerile ku tiyisisa leswaku movha wa wena wu tshama wu hlayisekile, wu tshembeka naswona wu lulamerile ku wa famba siku na siku. U nga va ku chayela movha lowutsongo, SUV, baki kumbe timovha ta mabindzu, tshemba va tiva mathayele ya misava hinkwayo kona Giyani. Endzela Point S Giyani Tyres and Auto Services namuntlha u ta kuma vukorhokeri bya xiyimo xa misava hinkwayo lebyi nga na rirhandzu ra laha kaya. Hi kumeka emasitulele complex kwala Giyani opposite Biko Hardware. U nga hi fonele ka 061 536 5978. Point S Giyani Tyres and Auto Services.
2: Ku na vakhazi halal lava loko swi ta eka ku endla ti-chili chips ka ha ri vona ntsena la Giyani va endlaku ti-flavor to hambanahambana ti nandzihaka. Ku na ti-spicy chips leti n'wana ti-flavor leti wena nga ta ti lava. A va xavisi ti-chips ntsena, va xavisa na ti-juicy burger, golden crisps, fried chicken, fresh grilled chicken, fish and chips na tikota va na tona, ti-hot dogs, sushis, i nga rivali na full chicken hi na yona na swin'wana swa swakudya swo hambanahambana leswi swekiweke. Loko swi ta eka ice cream hi na strawberry xikan'we na vanilla, hi tlhela hi va na slush lexi tikumelaka xona hi ti-flavor to hambanahambana. Hi na mango flavor na bubble gum flavor. Leswi swi kumeka ntsena eka Khazi Halal. La Giyani tana sweswi hi na breakfast na ti-snacks hi na swona. Wa swi kota ku endla order ya wena sweswi hi ku WhatsApp 062 802 4745. Khazi Halal, one bite and more good.
0: Gazankulu traditional shop leyi kumeka ipalaburwa kasi vula ku valiwa hi traditional shop yi kumeka kwala Giyani laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabalisinde, mavona, hozahoza, mru

vaganji lavaloli loko ni ri kona ka radio wena mixer mina loko swi ri so mixer wa Jisara FM ni ku amukela kahle vhele ka loko ni ku xitsoka top 20 mixer wa mina ni ta va ni ku amukela ndzeka ri simile rwane J John loko xitsoka top 20 se xisungurile simile rwane ri vekela ka xiyimo lexa makumembirhi number 20 ni ta va ni ku amukela kahle ndzeka ri simile rwane mixer wa mina ni

Hey! Hey, I can't stand some of Papa Kulobi and like a cousina. He saw on television shows on the stage. Papa, hey, ito ako zela ko. Iti ba ko iuma ko ikasega. Zela ko iti ba lumi uma ko. Wanga zela ko songola na nati ko in. Papa, ay na wena famba ay hawako na la. Ezay chako de pata in detention. Ibunzeni. Ai vaja mitanje nyokona ka radio wa Davix Romain and kona ka radio wa le kamisho sugra ramu tsakene kona ka tsoka top 20 emohashi dishi radio mohashi the prince of the game night ne emina jaras guys tukula tabana kuzara skola tsama ko kwale kala ka kuzala le ka vajari le ka vashinganyisi le kona tsama ko na mina ne last day number 369 alive gagalo le skola la kaya la ya ala tsama ko mpukile na kwala kaya shem sasekele ndela le ka wa Davix Romain na kona ko sungule kahle ka mgibela sugra ramu tsuka tinyonga da munhla awu suki madoda say sugile say sugile I say sugile say sugile say sugile say sugile say sugile we know Kesa sene go botsa tabo korone sele karne le kamisho sugra ra motla kwa nko ton famana ba ngiserba jisa ra fema ne a shen khoma ka tlengo pende go ba warna me go bon sele kar lo wana u bona ba ngiserba mina go suka le e ka wana le ne tsebolong tabana ba ne ba wana mina le ka wana le tsebo ne fa bana bona go ka wana le nkaya e benthen ka tlengo ba ne buya la ka radio ya ngwe ba ngiserba jisa ra fema la go mla go thaka tlene mkande ka tla go lebuka kona la ane mbona ka tla ma taxi ne mbona ka tla la ngwana ka ra sweka ngwana ka ra kukula jarata ngwana se dilam selo ke lana lo mia aba ngwana ba biya go la tseka ba rando bo bona aba ngwana ba la ku huma ba ya sebe sebe ni ngwana wa swekela no ne ga ge fa ba ga ba swekela ke mkhala dzwa yena ku ndoda ya mina le ya le a swile vani thandla ne nga iseni nga swekela ke ya le swinge maki ane swisa ka tla mikhoro bene mbona ka tla kana ba ba ngwana ba sweka eto ina mbona hey ngo bana muso tala mo swekela to tsaka mana ha ika ha ika ha ika di sangani teni ka se minga chena le totsaka awu besa le totsaka a kwa hle ka yini kwana ka mhana ame u dzwele ku chele to hito tsaka mani vula loyi wani ka mane u dzweleni a susa to hito tsaka ba ti endla vusi ayi mani ane bona ka tsena nje ka sikira ra mhlanga wa khoma xikesha wa mobile fridge ane mbona ka tsena wa khoma xikesha wa mobile fridge hi ta xilaba na hina le ba ta pambula leswi kwala ndeka ka fridge yele kwala ka xibwitsiritsi xexo minxani mathekisini ni mbona kahle ne vachayeri va mathekisi ni mbona hikweni ka n'wina na n'we vakhandziyi na mbona eka mixo sukura ra muhla ne a ni khensa ra mikhandziki taxi ya leyi ka leyi to jisa ra fm a na swi khensa ra va minghenika ya le taxi nkoku leyi to jisa ra fm ni khensa vachayeri va lava nga layita radio yaleyo ne eku vika miyisela radio mahaxi ni le ka mixo sukura ra muhla swi ni khoma kahle ngopfu I'm going to go to the next one.
mapayeni la giyana la bielviola eka makosi ni vonakahle la ka xikokwani ka mavalani la ka bon'wana minxani ka mbatlo na va ku rajo yina grand la ka xivulani la ka n'watsekuseku ni vonakahle la ka mdabula aravetiwamina la ka mbalati ni vonakahle la haika ni la jakari ni mixotile fane eka papazela ni mbonele la gombani ka mkhomi ka jim jos ka mahonisi minxani ka mzwani ka xosane eka small king mi right eka small king la Ajana mlokteka tika nombelana mi jerga jim gala lowe melaka nkore ka tomo la sotoma ka shfasonke la ka mapube mi jerga siandane le ka tsingetsingi ajana bona ka tsengso mena la ka bode mi jerga masanga ile basan ka hlaniki la ka hlanana la ka gongongo ani mbona ka hle fele le ka bisho sukra ra munhla le Le ka mapume le ka siandane le ka dzingidzinga ka bode ka basangayi minxani basani ka hlaniki le ka gongonga la gandlana le babhanga ka ndengeza ani bona kahle vaekiseri va mina la ka phikela minxani ka rivala la ka rivala ku na mingiseri wa mina mani i Brenda Mrimi ne hi le ka rivala lama kona i Brenda Mrimi ne ya Brenda Mrimi le ka rivala le hi swona ne ya ani bona kahle la ka majosi ngo matatani ka nkuzana va mukhani bona kahle la ndhadi ka jakajaka la hlangana na RDP phase one or phase two I'm a grand na mi righty ani bona kahle la ka mbokota la xeli la ka n'waxinyamari ka small meat ni bona kahle ndzo letendee ka bokisi minjhani n'wela ka bokisi la ka bungeni mixotile muganga ku hambana ka yena ka mthethweni ani mixotile le basani ka mthethweni n'we mi grand na la ka xitachi mi grand na Ainsana mlo tegatla mix roja sara family mbona kahle la kanso shile mshoti le kama gorla kan bungwana mi jana kama tsane mi grand kama tsane mara la faldes yala ainsana mbona kahle la ndo dile queen nadile lo fana Rotterdam la bringota no blo hoke shma husa la kama palula mi jana ka jamela ka ngomangena ka skunyana la bambeni ka shamfana ana bona kahle la shawela la ka shikashibanga le kama phatha kama geba le ka ndambi ekule bengiseru mina la kama pagani mi right kama pagani le kama marangala ani bona kahle bengiseru mina ka khashala ya mi right la ka khashala ka shitakati ni bona kahle ka selwane ka matsosela ani kama khuba minjani kamba ola la shola block 23 la ka xikhumba la abangu rajana e grade of la saulane minjani la phala obeni minjani la phala borwa la ka ngoma a na b la ka ngobela ande ri borga ka mhlaba la minjani la one kam la mariveni la ka ngwamintwe ka jopi kuna le ka mandlakazi ne mi right ka mandlakazi ebi kuna ndawu inwana la amlati amlati minjani vele ame grade la ka amlati la ne lambe kwana mi grade lambe kwana emkhana kambana ka yona la ndondele tsane ni mshotile ne la zangoma ka shoko la ndondele dropen ra blukwa la PK la ani gara ifutsele sha khawteni bora ka dropen ra Johannesburg dropen ra Alexandra akona ben tsirumela la ndondele ku lele so wait minjani la thembisa vako ina we show it la thembisa na me grand la thembisa ke mi right na akona ben tsirumela la ndondele de Pretoria minjani la Pretoria la so shangobe se chirion mi grand na ari ke zaming sorom tsangwana le ka mixo sokram tsang mixo romela karon bekala afko bilo re le wena nkaya mixer ano go doko famba tsane masiko mixo romela din chapa tikora le ka mixo sokrana mohla le aita bekare famba kongwe vele mena no wena ka no go koma timba wena mixo register famba ka dipena kahle ka no go isonga top 20 raja mashe mena ga tsama ka radio wena mixer e ka re tlanga bona ka bisa kahle ka kunandikisa isi tona la

suka la studio suka ku suka wena swendlekile la ku twa nchumu nwana la nkombela ku twa yes ai like sir Robin ama swi twantsena hi riqingho namuntlha swi kwala studio mi nga mi tivutisa ku swi te na mani ha loko u bayinexe mina namuntlha xin'wi lo twan ha ni haxa na wona loko mi nga nghena wona mina ni ba wona ane kona ka radio wa mixo ro mina ni pfumelele mixo ra xisirafa ni wanga tarisa mrika ya makulunga la mchini ya mina la anda ka sona kota ku vona ku ri makanjhani ku va ya mahlweni na konoko wa mixo wa siku ra ramuhla hi lowu wa nsandla ni chavalala a ta kahle a na risimu ra kona va ku ravi novela vanghana ka nena mixo ro mina tiphini kahle risimu leriwane risimu ra kona swi endla njhani kwana mo ni putasala ni vona ku swi fanele swi makisa kwini okay alright ke nkarhi ni veka laka 27 timinete ta vurhaleni ya 10 nga seba mixo ra xisirafa vunanga a bya ha ri kona ka xitsonga top 20 vito ra nongonoko rajo moxa mina nga tshama ka radio ya wena ni pfumeleli mixo ro mina tarisimu ra kahle kusuka leka yena sandlen chava kumbe doctor sandlen chava risimu ra kona va ku ravi

0: namuntlha hayi namuntlha hayi mani hayi mani hambi ringo haxani yo yima a ni swi ti ni hlurala hi xa baji lani hayi hayi mani hayi mani hayi mani mikisora jisera fm a namuntlha le ku vula ntiso loko ku ni tsakile vulavula ntiso ni tsakile xem no la ko mi swi twa mo humese na ritonyana mi ku byela ku raja mi la ku yi chela ka yini la ku twa swin'wana mi ri raja mi yi chela ka yini hi nando mi chela ka yini
1: ka tintsondzo
0: hayi mikiseri xoko wa swi twa ku hi vulavula na mani loko ze ni vala u swi twisa leswiwa he nando we wa ta vala ka ku chela ka yini ka na
1: ka huku
0: huku hi beleli not hi beleli not xivuxelele lasiya hi not hayi mikisero mi ri ku vula ntiyiso ne hayi ku vula ntiyiso xema hayi mi ni endlelesike hayi mani mugondzi wa xhopa
1: a ni khese ku tlulampimi ni fikini kwala ka GCR
0: ya mi swi handzahandle njhani swa namuntlha va ri ku ni ya kwale
1: no ni yona le a ta vona mucheli wa xixevo ni n'wi vona hi matihlo raja ni n'wi voni ni va yingiseri
0: hayi mi ndlelesiku mani masiri mi ndlelesiku mani hayi mani hayi mani a ku vula ntiyiso ne mi ndlelesiku ri kulukumba ku kambe ku na i sweswa n'wina hambi hala ka mapuva hambi hi le kwini
1: e a ni fichi ndlopfu a ni fichi ndlopfu mina sweswi ni ka GCR hani ni vona raja
0: mina yena kwala
1: ni na yena kwala ka a studio
0: ya mina ku ri ku vula ntiyiso ne ni ya na marito tala lexi nga kona ndzeka mi ku vula ntiyiso ni tsakile xem a mi ni tsakise ngopfu
1: danke raja
0: eh mi ni be surprise yin'wana ni sweswiwa loko mi nghena ne ni ta siyeriwa leyi ni siriwa yin'wana wa vayingiseri kwana va ku radio a yi fiki va ri a yi fiki halava va mangombe

0: rally fika kwala vona ku mari kona a u je emasoni ni khese ngopfu mani ku va ni mbona
1: mina ni khese ku ta ku tiva raja eku swani vava ni ku twa amoyeni evi ni nga ku tivi sentile ku ta ku tiva namuntlha se ni ku vonini raja mfanele ku saseka wo tshuka kahle
0: Na
1: mambale le mawona mantsakisa raja.
0: Yeah.
1: Umbale kunande ya ngofu.
0: Ah,
1: the junior ta namta bo raja.
0: Yeah. Aba tsutsu ba ta wona ran kese ngofu mase nim kese swile.
1: Hlayiseka hlayiseka.
0: Aku hlayiseki na wena ne. Yo big solo min a ku vula ntiso ne a ntsakile shem. Ah, ku vula ntiso shem a hi leswone a hi swa bulo loko ni ku ntsakile mix solo mina ni vula tano ne. A ntsakile swile swi ni khombeka hle ngofu loko ba ikisi ri va ta ba humelela so va ku raja kwala e ti ku vona into dai man swi ni endla munhu ka 0608875942 mix solo mina hi bulika hle ka 060 ni tsela sokuri ni khoma ri ku invela eka mixo sokuri na muhla ne. Hayi vandlele tsako shem. Hayi man. Mun twala ke ni mngese moyeni wena hello. Okay, mun putezala. Ming sore mle moyeni. Yo.
2: Hello. Minjani?
0: Efukile minjana?
2: Hayi fukile.
0: Eh no man.
2: Hayi mingisela ku atswa ri la binding ka dinga.
0: La binding hikuyilo.
2: Hilo ka dinga.
0: Eh.
2: Eh ni ri na thaveli ya kumbe.
0: Oh mi kwala ma taxi na nwina.
2: Yeah.
0: Oh mi ta nshota la bona tatwa mina man. Mihlayiseka miri i mani vito
2: i swibonke Silas Mafuvelo wala ka madonsi
0: i mugwena
2: i hulela le
0: i hulela ne hlayiseka wena i hulela thank you swinene ne
2: kani
0: mama before sweswo khe sendlela la bixirum zokona kwala mka kopa kwala ma taxi kwala aba kamsa ka fomba na vele kana kwa sukura mhla mixiro mina 0608875942 bulika hle kwala mixiro mina umzere sokuru ni khoma uri gwini ne

0: was, hallo? Nimm Gäste, hallo? Okay, mein Bruder ist Allah. Mille Moin.
1: Nina, na man, na, wo sitzt du hier drin, na?
0: Ich hätte alle Fotos, Mann.
1: Wana kaya kampuzana mwana nga ndeku kunyingisela ni xiyimo xa le henhla
0: ni mi khesile mhana mina vanhu ra sobyana ka nkuzana yes a ku hlayiseki na n'wina ka mhani
1: danke
0: swinene hi ri khese swinene mhani ra sobyana ka nkuzana make sure mina 0607 594 200 sekund khoma ri kwini wena eka mixo siku ra vutlhelo bya lani khoma ri kona ne eka mugivela gigi siku ra tshama ka tinyonga make sure mina 0607 594 200 kona make sure latlayinini la a hi tila milembo yini ka gotira price and eight
2: se kandi ya rona namuntlha hi hlangane na refri mpela ni refa swi nga yangi hi kota pelo Eh, na xikwembu ni refa huku before engeza hi huma ni va ni refile
0: va mi refe khale ne
2: ni refe khale ku lavula ta ba offside ntsena ta twalo yima ku kafa un'wanyana ntsena kumbe ku ripa un'wana ntsena i ta twa
0: mi ri ku endle kumbe ku ndlayini un'wana
2: loko hambi ku kafa un'wana kumbe ku ripa un'wana na wela hansi ntsena ta twa red card
0: ya
2: Ered khadi ha leswaku ani yimi kwala anyengi
0: a ku nyengiwe na
2: and an diseleki and an shaveleleki ani refa right through
0: ya
2: ku hinda un'wana ndleve ntsena i ta twa offside ya kona
0: hey
2: ya leswaku ri hayi a ku na double up kwalano leswaku ri hayi namuntlha ku na mirefu un'wana na xikwembu wa matimba wa lembe hinkwaro
0: wa lembe hinkwaro waloye ne
2: wa lembe hinkwaro a ku hava ku ta fiki kafa un'wana kumbe xana loko a la ta kora ku la ta korisa ndzeni ivi ripa loko n'wi ripa wela hansi a ku rhwe ntsena i ta twa xitsweritwa xi
0: ya
2: kusuka kona i red card
0: red card xi xexo
2: i red card ni ku nyika red card ni ya nkarhi namuntlha ni
0: e-e
2: Hayi na misa lowa refa khale en matlaka nga ta lunga la ka mina
0: iyo ka vomose yena nga ta zi
2: a nga ta lunga en matlaka khale a refa
0: iyo
2: a swi tiva ku hayi leyi refi leyi kulukumba ngopfu ku kafa un'wana ntsena ni refile ku humesa ndleve ntsena ya ku koreni offside ntsena ku yi ba yi phenduka leli loko yi ba yi phenduka leli i raha un'wana ka mombo ni refile
0: ni va mi refe khale swi sweswo
2: a ni ya nkarhi xitshama xa le kwala non'wini na loko ni khohlolanyana toto a va ku se endla yini ku hani khohlola
0: e kahle kahle mi khese vavasanyana
2: a hi kokeli a hi kwarhameleni nyana swi kha yi bakasela xitweri nyana eka hiku
0: Yes, yes, yes, go na mbona.
2: Ah, mo number hego.
0: Ela go fa be, na mina na xa mina le kona. Nega serwa e mingi serwa mina. Ai ba, ai ba. Mina bona no.
1: Wo na raja na ta kuchela ka inga spices na ngwe.
0: Eh, sa nga go mile kule.
1: Hayi ane makuma kwa ka disere no kahle no kutlhava. Jela bot masenyana ku xitsweni ni tshiboni ni tshimbiri cha tshuka na cha green.
0: Ya ha futhi mi xivone kahle xikwala.
1: Ah, ni tshiboni cha tshuka na cha green kwa ka disere ko. O jela bot masenyana, he bot masenyana. Ku tshiboni ni mgodi wa chopo.
0: A ri kwala.
1: Na loko u xichaya a ni yo tshama kwala wa a hi swona
0: kahle kahle i mugwedli wa chopa
1: hlayiseka mungana wa mina na ku chaya ka wena vanhu vo tala a va ku tivi
0: iyo
1: mara mina ku vonini namuntlha wena
0: kahle njhe
1: na mambalelo u mbale ku nandziha ngopfu mungana wa masilo
0: yes
1: hlayiseka mungana wa mina kwala xitichini
0: a ku hlayiseki na n'wina swinene kwala mi nga kona ne
1: u n'wi byela ni ya wa ximomondi ya xa vanhu kokwana wa the junior ku hewe masilo u ni vonini namuntlha
0: iya ya va balekele masilo khesa swinene vona a ni ri na vona masilo kwala studio mixer i nga zeta ku masala vosilo a va ri kwala vanhu wala va ku a ku bayana khonanya va ku hayi ni n'wi bela riqingha ni n'wi tshiki loyi a ni khesa swinene masilo mi ni khesa na ku va ni mi tiva xena ku va ni mi vona mani swi ni khoma kahle ngopfu swi ni endla munhu swinene 060 lowu
3: a hi njhani buti wa mina
0: hi hlayisekile minjhani ka tatika
3: hi pfukile eya
0: ni bula na mani la
3: ni bula na xavuzaonda kwala ka nhlaniki mara sweswi ni mi yingisela ni ri jini a soweto
0: ha lava soweto la
3: radio or audio streaming ya pfuna vanhu va ka hina va ngheni DSR hi ya leyi ni nga yi veka kwala tlhelo ka mina na buti wa mina na
0: hinkwa ni xele swi nandzikela nyana so
3: namuntlha ndo rivala mhalamhala yi sele giyani ni ye joni yi siya ni ti ni ta chaya
0: swi la mi longa mi longo
3: Ah, you can see now. All the streaming ya puna shem. How about the race van?
0: Ah, indeed, someone. Ah, in case of snare, got that girl. So wait, hola.
3: You can see him.
0: I can't meet a girl. Let's go, Sanigi.
3: Eh,
0: ka sabika xikolo. Ah, ka sabika xikolo, mana. Xa ka mi longa loko mi vhi mala mi teka mfamba na kwala xingwini.
3: Ai, ka zenza ma kulerisela ko amini u beli I mala malo.
0: Le risan mina swinge teke na masiku mambiri nga fika ngwala.
3: Oh, nda zama
0: sefo. Xa sekani ka tatika.
3: Thank you buto wa mina.
0: Eko khesa mina swena ne. Aba fam sasa big sir bakona ba tsaba robele ka tsamkani sane le ka bisho sugara robele ka 0608875942 to come back home la ba mele mana lo
4: radio
0: yo
4: ni pokini la
0: oh men grand go vum jarong wena la
4: ha na se ta kuna mkhai ta kingo kunga za ka mngana
0: wa ah u shem ngana mina hey hey hambi andi hamba ntor loko ba fika la ninga zwinga ba ningo rila he hambi ni go tsaka go komba go tsaka ntsene ani nga switsi ah o shem
4: ah sikahle
0: ah zwi ni khome kahle ngo mhlaka na manla
4: imali dzi majo ka mini sa block 3
0: manle dzi majo go se go sala ngwana ho mfana mta studio ita mbona
4: ah mta ha ta fika tsukuru ngwe tsene sendleke
0: ibi sendleke shema na mina
4: Eh, na yena hi tsakela ku mtiva.
0: Hayi no, hayi ma u ta fika nkarhi ta tivana xem.
4: So,
0: na ka bu. Nimke zili ka mhani ka?
4: U khetha na mina.
0: Thank you, Stella. Don't go, I drive a gadisa la gea.
5: Rishiri di jeraj, pukena. Em forre de se fika nkarhi na road na mio kanda. Ku tsela ku antswa na ndawu ta kanda na na mai dele ta ba swinwe until 12. Tama no kungisela ku antswa white ba ready ku boto white ba ta bama tle ku beni fu a no na ku tsama na ku pfumela ku haye la nga na mana ana kaya na TikTok ya ready mantsong sharat ku skala ka makosha haye mbele ku 1000 ku bua nenge ku bua nenge ku yantswa ku ya kula a no na ku tsama na ku pfumela ku fona ba akatiko ka tindani kwa kwavo ba insirejisa jis RFM ku va rhandza ngopfu raja lowo xexe Info, rot nomi aku me. Rede tu nak anca kan dah. Lautan nak fumar aku nali at efek aku mana kuwe aku tu nak kau tu nak anca. Bye.
0: Nah, nem kesel entar lagi kesel rosik seron double eight seven five ten four two. Nem kesel la lawa.
6: Ya jangan.
0: Iya.
6: Musuh datang di mana seni seni kan.
0: Papa rumut, iya.
6: Abu Nawan.
0: Ah, nem tu kasih papa rumut.
6: Nah, nem tu kiri sudah kuat, nem yang mana tu.
0: Iya.
6: Because
0: you are
6: chasing
0: me. I got the gun.
6: You
0: can look at your company. How about me? Then, because I'm not going to be able to
6: win about modes.
0: Montico, Gane. Danko, at Cork, and tell a lake of success of our modes. 0608-7594 to make sure I'm going to come back to the WhatsApp. I'm going to go and come out with Velika Bishop Sugar 0608-7594. I'm going to go to the Candice and the Gabisho Sugar of the Cabon. Come along
6: and get
0: him. Yo. Iyo.
6: Ujana.
0: Ita isekele mjana wena.
6: Epukile.
0: Eh no man.
6: Eh ha, ukona kanga matatani.
0: La kanga matatani labuka gona ne?
6: Ya man, haya khala kuyingisela.
0: Iyo.
6: Ya, atibe njani raja, ukona phahlani wala kanga.
0: Yeko kwani phahlani, nikhesa kuhlangana wena mishelo man.
6: Yebo.
0: Ita isekele ba.
6: Angle.
0: Danko, from so something so mean. Ashan je tana wan komaka 0608875142 mix register 5 to so kon komar
7: queen top 20 aita top 20 both chak sukala kambato lanwana kha ku koramela nyano ai kuri birthday ya mana vananga mana ntiso kata both chak jeffrey chak ku sukala kambato lanwana ne ri ati top 20 taze ya 12 o'clock bayer
0: Gisnan and Kessel, and like as Rossix around 875 come on the big sort of manager, so would come out with Miliman alone. No one's just watching Gerona, Marty.
8: I just realized.
0: Yeah, no. Hey, man, I know what you're doing, Sean Gerona, Marty Lazy.
8: I am not Juma.
0: Let me zoom in. Aye, okay. Turn on. I'm zooming. Aye, so we're in class. Turn on that one. Hey, ah, I saw Jumi on his eye.
8: Mina le le sukule jamin kan kena tona tika tiko kwara melanya. Loko ri kitchen wa sei khoma na stop tika shi.
0: Oh wo wo. Wo sei shi khoma tika shi sei. Kuri.
8: Shi kanki sei ri bela ku shayisa.
0: Ah u sheba. Ha ga kona mbona. Mi thande ka boko lale ko swito kana tshwala.
8: Ta ku yo ndo swa we.
0: Loko yo va twa ha i phatele swike ku swi tshineni.
8: Mimi sala kwa zero kwa la rifa plus as ka kosu dzaka ku buy my daya butiraja. Mele ni tangu na hi ne le mkose na hi. Hi mele nwi na mara butiraja.
0: Au she, ni kwa la kare dia nwi na misholone.
8: Hai hey hey, ni ku fika tshalufu.
0: Gase gase hla seka ni ka la rifa plus la. Ya sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa
9: Tanani hita tsanga

0: matimu hi Commander in Chief Julius Malema mita tiphina hi vuyimbeleri bya vutshila mi nga sali xitediyamu xa Thohoyandou hi kona laha swi nga ta humelela kona 25 July 2026.
1: Raja Shamuhashi. Raja Shamuhashi. Raja.

0: Votre mix sera bien comme galateur ce groupe. Et on repart sa bambe en guerre. Ah, nous allons dire longo.
1: Ah, nous allons dire bon, la radio.
0: Gâte, gâte.
1: Raja Chamo.
0: Ay, la grande azul, le Sion, voilà une Hollande. One, one, two, one. No
1: cheese. Eh? Ane nakana ko tsanga la bosi a le xi ka ntsaki sa ko wena
0: eh
1: ni tsaki se huku ti simula ti nga sungula hi tona ta ka ta ta vanhu va ka hina ti vula va ka mthondolo vhana
0: oh
1: dina lo wa nga ololi wi ku lo ya
0: eh
1: ha wa ti va ntane ri na makata ndi kaya mara hi kwa ti radio i murhu wa mina ni na yo kwa ni ka kona la
0: eh
1: la ndoka pa pa kona ni va ri na yona
0: I see ye kini
1: mara leswo uku ajilongo kwa vuli ku kahani
0: eh
1: hi swona swikata ku feyirisa
0: oh hi ka sorry ni te sorry ka
1: inga yima ni vambarisa ka
0: e vambarise
1: wani yana ka bodela ku na mhaka va xinji kokwani wa ku tula ni ka vangheni xitejini ni vambarisa mali nge vuli ku mali munhu yi vangela matihlo va ta yi vona loko ni va trustela ivi na ku na solanga vavasa kona kwale ka bode leyi a ngheni xitejini ni n'wi mbarisa mali i ta yi vona loko ni n'wi trustela ku i mali kulu vanhu lavawani a va mbarisiwa hi kokwana wa dejini ya dijelerisa ximutwa xa kokwana tilele i ximovoxiya i xitekete he wena
0: hi swoswona sweswo
1: hambi na swivoyisi va nga teka no galeni a nga teka Pela galera we sa voice ya mina wena.
0: Hey. Ai mate.
1: Uko ha nini vana vana madza voice ya vana yi thathekile we galera.
0: Vai lava eh.
1: Eh.
0: Asa se ranjule. Galera
1: we sa voice ya mina.
0: Va ta e voice a tlaise ga no ane la jilongo.
1: Uko mithe guru wa phundo, tsheri sa voice ya hani dai lava.
0: Ya lavega.
1: Hey yo,
0: bye bye. I'm from the South Africa. So I'm in the town of Randburg. I'm 060. Hey, Jula.
2: Rajaman. Nere, abat samasir vambarisa. Lakas kunyala nimbarisa. Man daula gutsa kamalule. Kwa lakas kunyala saman la nimbarisa manoni na. Nukusesla wanti manyana lwa. Nukufana la nti mat saman asesu na nimbarisa. Ni mbarisa hi munhu wun'we laha amugangeni wa ndhuna eka na muxaa lowu dumariyexe papa xilwana a fana hi mina tanku
0: nimkhesendlelaleke 060 milomo yina lowa
3: n'wana wa mina wa jaha yi mani wa mbarisa va huma hani ena mhani wa kona
0: kahle kahle
3: wa ni twa na raja
0: ni mi twa kahle mhani mani razobyani ni mi twa kahle ngopfu mani razobyani
3: yimani vambarisa n'wana wa mina wa jaha
0: vambariseni mani
3: ni mbarisa kokwani n'wa magezi va ka nhlazini hi 10,000
0: hey
3: ni mbarisa beti masenyani ka majosi xidloko xa risiva
0: yes
3: vambarisi mani rosi wabyani ka kuzani n'wana nga hlayiseka mfana wa mina
0: ni khesa swinene ka mhani ka
3: hlayiseka mfana wa mina danky
4: DJ Raja, ay, ni le ku hisetini ma kwala ka xiseriri la. Hi ri na n'wina mingi seriri kwala ka gongongo lawa. Mina ntukulu wa n'waxinangana ka gongongo la. Ha ti le ku yi beleni kahle ngomu givela wa kahle wo saseka. Ha yi ta vona n'wina tototo.
0: Danku ye radio. Mix ro etelela ka 060-887-5922 ku ri ka tarinjamba ta kona ni mikhesela lowu
5: woni hatla ni vambarisa namuntlha ni mbarisa va mudiwa wangu ntsena mudiwa wangu a tshame laha a nava milenge elisisimilani kwalano ive ni ya teka brenda mirimi hi lavo nyoka ntsena phela ni veka kwalano
0: ya
5: ivi kusuka kona majeni va ta vona swibelani leswo fana va ba yi thumexe ntsena hambi ku ri ntangu letiya to lowu ti famba to hinkwaswo i fashion yin'we hinkwaswo
0: ya
5: swibelani swa kona swa fana hinkwaswo na swin'wana swa ha ku humelaku masiku lamawaninyana swa ha ri nyiwana va sungula ku swi vona kwala swa swiphandela swa masiku lama swi saseke badi hi mani va xavele badi
0: ya
5: mara na avule vota pota zwande ka phone ntsena vha divonela kwa leya vha nga ta boha hetile ku nga ri hapfula
6: yo
5: hemkwa vha mbasa ya bot masi ya la ka majosi ka gondora ara 578 ai ko kente famba nwini u babu
6: nduya Hello my family, so I'm so mean okay, I'm going to make sure I tell you that Candice Marito, I'm be rinsana and chenku ngata tinja bank ya kuyela ndlela le tonala.
7: DJ Raja isinwe ka tsonga top 20 mfethu. Kombela kubambalisa ntambalisa Justice Records le shawela block 23 ne ri ambali. Ni kombela ntheni balisa na ba akatiko ka thoma hey kwa no ne ambali xingwavila. Bambalisa hi Pythas Mathonsela ngwa na John Mathonsela ka thoma mashi wa mina # ya isansimbi ina ku chaileni a hlayisekana amagondweni. Inkomo DJ Raja.
6: Gasega da tinala.
8: DJ Raja. Muhe bambalisa. Kuna man Maria Blanco lola block 2 aka mninginisi lana man Flora Makubele la ya mawa a block 9 hinkwawo avambalisiwa hi kala shaka w aka mangayi ni ri kaya tiko ri le ka go ni khensile DJ Raja xumani kwatsi osi ya mina ne bobo
6: bobo yi suke kusuka la suja mixoro mina i swi famba kahle phele ka mugiva ra siku ro tshava ka tinyoka na muhla leya hi bota njhava ku ya kuyele khumeni ku timinash awara le wena khume bile mixoro mina va seve kahle station ni mbona kahle tshamisa sweswo va lava ku mi lula va mi khomela swo mi khomela kwalano n'wina vo sweka hatla mi heta heto hala ka ti-dija ku za ku fika nchumu mi ta hi nikana swo havula lero remix i xikile le ka xiyenge lexa xa vukhumentlhano number 15.

0: Godzo! Tona leje! Tona leje! Tona leje! Tona! Vamos saber gozada, vamos saber ganjaganjaga, vamos saber bungwani! Makomero na ka DJ, vamos saber malamlele! Vamos saber la tembisa, makomero na ka DJ ta lugza swani ne! Atsi swani ta speed ta lugza swani ka DJ ambi ku lugiswa idike, why ka sala o sebe sebe swaso! Etse gore e vamos saber le e gambatlo! Vamos a ver a la cara, a ver a vamos a ver a la papila. Macomber a la stagini. Engo pupuna más a ver, más a ver, más a la papila, a ver, papá chiquísimo. ¿Qué es lo que me trae? ¡Ah, man! ¡Echa ver a cumbe! Tanay talung sa suana ka DJ nguna wa sa kama papila ne e ngwa ngata mta tsari shala tanay talung sa suana le brother very man brother mre me bala ka rivala la bala ne so was subsegil bala kama papila bala kama papila mikopela la station na mikopela speed tanay talung sa suana hey DJ na kuzaba kumhlayisa ka suana tatwa mina ne na kuzaba kumhlayisa ke lokala ba taxi kwalano ka mesho wa sukra na mondla tavela kumbe na kuzaba kugra mhlayisa ke lezo tobena 060875342 ni mke sebena lo
1: rajo
0: yo
1: awa tivi ta dai sa ku china wena wa ta remix radio da DJ number ni awa ta dinga swan ka
0: ndi be lo swan ne
1: wa ta dia fightela leso anti Ando shuru tano wani veni vha vitana masela kama patile taveni ya kumenda lambari si jo.
0: Aba tikoni ha.
1: He vho bana vha kuva fana lambari so masela taveni ya kumbe leka mapatile le vha kha vha driver taxi vha rwala vhathu. Vha vhaisa kama dozi. I vhuya seni kwa iko woni yana ne ka Brenda Mrimi ne ni vha takani vha veka lana vhone vambarisa. Phela vha fane vha saseka vha kina hi dodi rimisile giya loko ni ku nghena na lebyiya byo kwarhamela nyana i bato 32 hi leswo hi nghene leri a ro kwarhamela nyana hi mbarisa hi ra DJ number wa tiva hi leswo ku ta number
0: yo
1: mhaka ya kahle a ri na hani wa masilo vijindovula ka makuvela ya xamandula
0: a va ri kwala
1: a yi fikile chopa
0: yi ta ta phatsa makwala mina ni hlamala u langutala mahila fasterene yi twa papapapapa na yi pona hi liya mani
1: yi kha yi rasa chopa mani vhi swi vona ku se a yi khona ku ndleka swihi swa xiyimo
0: awu xem a mari va ni endlile siku xem
1: ya hi mhaka ya kahle swa khensa ka swinene
0: ni u hlayisekani kama
1: a ri tali papa
0: danko Aba fomsa sa sa big sora bene ke 060875942 ta big sora mirene e intata ne ke ma tlhana ngone ko misho sukra ra big sora bene 060 milo mana lo
1: Ai
0: me aba tshire ri ngwina
1: Ndla kona vena ni tshivone anti beke beke
0: Me amba me amba me sha ka la ri ba la khumbini kumba ri ba ntini
1: Oh tshila kwa he ko kuswani
0: A go swala me tshiba go lokho mishila nda kona xiketeke mona kwa la ri ba ntini la ka loko ya ile kwa la
1: Eh
0: Eh tshama kwa la ya
1: Ah,
0: Loko min fonela miye ima kwa la arba antini kumbe kwa le kumbile nita shako kwa la mishi ba strong
1: Eno, na kumbari saano wa masil Na manu wa chelan Isi bela nsa nsa mshanu na mateki ya shiponchi Na yele rungiwa Eya, sama aliwa tashwona fo ini
0: Vado suona la fone la mela col banga ma papa
1: hai che anda per zinda
0: ieri non da zinda
1: vampari suoi ma lì di una gioca minisha block 3
0: nem che si dico man
1: danke
0: e se si fa suona all
1: right
0: enko mo fam so so so dala la ke wa bik sura mena 060875942 na mbro bela mkadi sa marito ne ana garna e bona ne ka misho sukra na munhle ka sire ko sire so ai long tika di solo
2: Minjani boti rajo ina hi pfukile ni kombela ku mbarisa lava landzelaka ni mbarisa mase wa mina mase Maria Magagani kwele Gumbani nghena ni stagini ni mimbarisa va maseve ni vuya ni nghenisa na na bawa ka vona a va ngheni va ri vambirhi chemichai liya yi tshame layani ni mimbarisa na n'wina mi ri vambirhi lava va mbarisaka lava i mani burisa va ri la ka mapayeni la ka magezi wa njhini la inkomu
0: omu swinene ni mukhesa swinene mhani wa mina ni mukhesela 060875942 va tekatekeni vambirhi
3: tirajas
0: iyo
3: ni pfukile me tirajas
0: amen grand mpfukile n'wina
3: awa hilo chate ku njiri
0: ivi ku njiri na mina lo njiri
3: madirimisi malama mani ma kwarhamela nyana wa tiva hi kona mani
0: iyo
3: tile kufa eteleni kuri a zeni tshika leswi swi tirhaka no ka a swi antswani yangisela diraja
0: kahle kahle
3: daraja ta tile ku beni swinene
0: a tiba kahle ne
3: la nga ku yingiseleni wa swita ku nga ku ri mali loyi
0: iyo
3: i mafa ya matonzi kusuka leti ku yeraka mavhuza sweswi mara ni ku yingiselani ri laka homo 14 b ntirho a Sunset Liqua Restaurant next to Mahoriele Complex
0: iyo
3: hi laha ni ku yingisela ku ni ri kona mbeseraja ni kombela ku nghena vambirhi mani
0: nghena na vona vhele
3: ku na hano wa masilo i vinji dlofu kusuka le ka mapfuva a swi ka chamando leyi nghenani maseve wa mina mbala xibelani mali lexa ntima xo tshukanyana xa mihlovohlovonyana ive hi tsutsuma mani ya kwale ka mapayeni mani Boris na n'wina mani hayi xibelani nga ku loko mi yo xi katsa kahle nga ku xi nga fika xi tshama leswi mi nga miri wa kahle ha xo fika xi ku katsa kahle va nghenisiwa hi mani na ku nga va ku ri mani handle ka yena mofa ya matonzi kusuka le tikweni ra ka mavhuza sweswi mara i va nghenisa ri laka homa 14 b ntirho a Sunset Liqua Restaurant next to Mahoriele Complex Mr. Raja
0: iyoho
3: ni ta ku yingisela until 12 n'wana mani
0: ni mi khesa swinene ne
3: mofa ya wa radio ahiye
0: inkomu I take it from so so what's up kuna NFL ka bisho sukura ra botla bari hey all right mipfukile mwashe na ina bari o na ina ipfukile mwashe ha ta fightela bari ha ana ha koti ta ba bari ba koti chuba ri kwala river plus amgangeni wa le ndakantsaba e mangele nimkhesi ka mangele ama koti chuma na emgqibela mhla sikuru tshwa ka tinyoka se yabona ntlala vaka tsala vakona ngo tshwa tsala na ka bisho sikuru mhla vakona mishana mwashi eloko iri okay iri kanwa mintwa ilaba ku ingisela all right okay okay loko mira loko ngo mintwa na hi mikoma yona 106.0 mega fm ele mikoma ku yona kumbe ya mikoma yona na ikoma kahle ngo 106.0 ne 106.0 la mikoma kona ndlela le audio streaming loko mla ku ikhumba na iyo na kha swi bianga mi miri kwala mika kho eka www.gsrfm.co.za www.gsrfm.co.za enta ka mingisoro etela ka riqingwela ebe ni nga ta ti jamba mina ya ka xiba lexi ya xabo number 14 hello
4: hello mjani
0: ikona mjani wena Alla bembare saka 060 montekala ban barsan bambir
5: Raja mshesho
0: iyo
5: njani kwa Raja
0: isa sekelum jarwe
5: ala nusela kwa zirwa skumba ka gurka mu 14 si
0: eka teka hale
5: amba ala temtu
0: iyo
5: ne koma ku ata DJ Raja
0: I bambare ser bambir la station
5: a men chera ka saka saka ka rai si DJ Raja
0: iyo
5: ya
0: no ne mkesile ne
5: Danku.
0: Danku on kesela ndlela like from so big so robin pumelele mingso register fm. Allonta kahle la kona ngakunga tang faka so njani ke. Allo go siriso mingso romina ke. Aitila baka kandisa nunga tara sembra number 14. Aitila.
6: Dijerar sendi jiraja. Na Mr. Rafastara dingama za mingso atswara dingama za stande masharavara Mr. Masharavara ni.
0: Landinga mas.
6: Ni ku stani kwaso ku angarela boso mhlafta ni mfisa swinwana swi khomu kahle.
0: Awu she.
6: Bona stani kwaso ku angarela boso na nami ni ngisela ku mtlwa
0: andinga mas.
6: Ni ku shumanga mba mdlwa njani ndinga mas.
0: Ndinga mas kambe.
6: Ami khomu kahle DJ Raja na she. Thank you ashi ni ngisela
0: photo ka. Awu she msori.
6: Stani kwaso ku angarela boso sesa swi stand la.
0: Awu she my mom. Landinga mas andinga mas kambe bengisela jani khomela swona mingi swa romi ni khomela swinene man ana swi randi ku vandi ku mani kha ningi ni ri vala ndawu letiwani man hayi man ni khomela swinene okay kambe ndinga mas muni handa kahle ndinga mas loko ni ri laka gondola R578 laka vanhlaniki ku na ndlela ya nenwani hayi hayi kona man ya mara ni laka nhlaniki la hayi va ri va chela mafura la Wana patu rungwani nyana nga kuri komba zimaka ta vambi vandenga masa mbi ri komba swi bodo nyana inwani kwala. Ngwe mdiba ku ndenga masa. Eh ni kombela mi ndzoko itsamse kwini. Ku loko ni khari vala vula ndale tani kota ku ikota ku biya kahle ngondeni ya mina. Ani swi leswa ni swi vala vula swi ri ngondeni leke swi ri mhleketeni ku nga ri timhaka ta ku mixa mebe swi va swi ri ku tsariwa kun'wana mara ne a swi na mhaka hayi no. Ta ri ngeta matima ni khomeleni swinene mingiso ro mina mani hayi mani. A ndenga masa n'we swo swi mi nga nghena moya loko mi nghenisele swona swi ni khoma kahle ngopfu swi ni khoma kahle ngopfu. Ni khesa mingiso ro swin'wana a ndenga masa. Ndenga masa ndenga masa ndenga masa hayi mani. Ha swi nga xiswona ni ta swi khomisa sweswo hi ndlela leyo. Mingiso ro mina ni pfumeri ni tlanga lo nkani leswi nga ta tinjhamba hi ndlela yo tani a hi ti lava.
7: Vaxumi DJ Raja ni kombele ku vambarisa na meyani ni mbarisa mandayeni laha khonweni. nimbalisa vanhu machinzi kokwana wa ku hlula laha Giyani Section A. Vanhu lava va mbarisa hi mani makhuvele ka ta boti rich ka Ndhambi i Khensile Muhaxani.
0: Ka sirisimile ri va ri laka xiyimo lexiyani xo hlawuleka bikiso rovile xiyimo lexiyani xa vukhume 48 nomba hi ku ya khume 14 hi yi eka xiyimo lexiya xa vukhume mune number 14 avasari kahle station vanhu va vona kahle ntsenexe tshamisani swa swona ka hi bandi chambaka kwile babayi a no famba ro ku babayine a nala ku mikata nkarhi ku micela risimile ra daka ro visikeni mikiso ro mina ta va ka ni khoma bayingisela ka 060 hi twa leswaku ri vona ke va mbarisa va mani kambe xo sukurana namuntlha ni rea

na wena ni mana mina ni vambarisa manulu ni mbarisa i vanhu va ka va mino ni mbarisa man'wachali va ka xinyamini ni mbarisa na man'wa tlhelani ni mbarisa na mhani wa xitici ha mali yaleyo va ta pambelana 4,000 leyiwa va ri vanharhu yi huma ka mhani.

0: tsiba. E shuma kahle phela kanoko kanoko isonga top 20 bitra kanoko kanoko mix shuma bene rumana kahle mkandisa nwina akoba kodwa vinix rele kabe sho sukira mhla itula ka kandisa la.
1: Rishile tichira chanu kombela ku vambarisa. Ene marisa. What link ngoveni abihle. Abatsami stageni vambarisa. Kuna kokoni wa risima akapote abatsami hansi vambarisa. Vambarisiwa hi mana ya xihluka ya tinyiko malekala ka ngove a jamela tsungomu
0: enkomu ni khensile hi tina laha
2: ni ri pupu gracious machudu a ngheni stagini 10,000 yeleyo a river plus ni suka ni ya ka homu mangombe kral queen of Limpopo ni ri yaleyo 10,000 nghena ni stagini i tabeli ya kumbe ka mapapila danki rajo
0: a ni mkhesile tatet khese sinene tabeli ya kumbe va ri lama taxi laha e mi xota vakhandziyika mba xota swinene kaya va yingiserile vakhandziyi vanhu la ka ka montevelo kumba maswasaseka mixura mina a hi tula va nga tlhela va kandziyisa na vona la eka mixo suku ra ramuti kambe nga se va twane a hi khome mixera la ka 060 ni mikhese moyeni n'wini halowa
3: ahe mpfukile na
0: hi hlayisekele mixari n'wina
3: nghena na mbazi maswacha leri kulukumba laha ka si hardware hi nghena na khingaza la ka xitikwani laniwani swa tlangi xitejini tekana swa damu swa damu lowa gun poison ku tshama kwalani wena thousa hi ku bela mkulukwani danke DJ wa mina
0: a hlayisekana swinene bava
3: i swacha leri kulu la si laniwani la ka ku ri ka xitikwani
0: ni mikhesile mina ne
3: Thank you.
0: Thank you.
4: Hey Rajo, no thani vuyi ani nghenini ni ku hingisela hi rikwala ka mapo. A u zangi hlaya voice note ya mina.
0: Ah ah, ya le ni nga itlanga le na swa swi nga tlangiwa. Ah. Ah, mina ka mina itwa ke xem na kwa le tlheni tsalela ku ri itlanguwini. Ah, i tlheni tsalela xem kamba hi tweni la.
4: Hlaya ndi voice note hinkwato Raja.
0: A ndzi tshama ni tshika na voice note na yinwe xem. Ay ya. Ni xa wona u tlanga ka ndiso lo ku ya mahlweni ku ana swi tivi ku ya le mahlweni le. U ta va kha va vulavula swihi wena mixer wa Jesus RFM na swi lava ku u tlanga u fika makumu kambe ni chava ku u tlanga ni nga swi tivi le mahlweni ta va vulavula swihi hi ndlela yeleke wena mixer wa mina nkandziyiso lowu va ka u rhumela hi munhu u tlhe u tsala na nkarhi namuntlha ni u languta ni nga se fambela kule u nga za wu ni nyamana lela va u rhumeriwa kahle hi 948 sweswi ni ri kwala ka nongonoko wo tlanga 9 second wu tlanguwile a wu siku madada hayi vanhu nampundu mi rhumela yin'wana wu tlanga ivi ku ta wun'wana fudifudi wu ku a wu tlangiwaku lowo alala a swi lavaka mixer wa mina a hi twe lavaka kandziyisa laha
2: ni kombela ku mbarisa vanhu lava landzelaka khalanga ni mbarisa kokwani mangi ka mukhomi mhani lerisa manganyi le ka gongongo a va mbarisa hi mhani floro makhuvela a kaya mawa block 9
0: inkomu ni khesile ndlela leya wena mixer wa mina please va yingisela va Jesus RFM lo mi rhumela mikandziyiso ne ku na leyi yi faneleke yi ta amoyeni ku na leyi loko ku ri kumbexana timhaka ta swin'wamixambe swi fambisanaka na muhaxi ivi kumbexana va yingiseri swi nga ri kahle ni xoko loko ri swi ka suka ka n'wina tani mingiseri swi report-iwa a no ni nga ri xoko i mhani makhovele na laha ku report-iwa ka vona mara mhani makhovele i chairperson ya n'weta ni hi vayingiseri loko ku ri na swo karhi a hi swi endleni ko soko yi ri mikandziyiso a ni koti ku yingisela ni kota ku yingisela kha ni yi tlanga kwala moyeni so ku na yin'wana mikandziyiso yi va yi nga bohi kumbexana munhu ya ni tirhisela ku yi va yi nga fit ku ni nga yi tisa amoyeni yi ta tlanga hi mukhuva lowu ha mantwisisi so please mani loko ku ri na swin'wana swi nga fambangi kahle tanihi kusuka ka mina tanihi mhaxi kumbe swin'wana na swin'wana leswi mi swivona ku a swi tlangi kahle leswiwana a hi swi yiseni ka ndhawu ya right swi nga tika mhaxi swo a tshame mukhuva lowu ku suka ni tlanga mikandziyiso la ni va ni nga yingiselanga no yi tlangetela ntsena ma swi vona ivi swi kota ku va kahle hi ndlela yaleyo wena mingiseri wa Jesus RFM swi kota ku saseka hi ndlela leyo ku hava mikandziyiso leyi ni nga yi tlangiki loko nkandziyiso ni nga wu tlanganga ku va ku ri timhaka ta nkarhi ntsena a ni se tshama no hupa swi nga antswa mikandziyiso yi hela ni sala ni rhava xa ku ni nga xi endla tanihi muhaxi lamoya kambe ni khomele mingiseri wa mina a hi hundzeli ku ya mahlweni a hi khome mingiseri 060 alo
3: alo mi pfukini na
0: hi hlayisekele mixani wena
3: epfukini ni kombela ku vambarisa na mina
0: mambarisa mbarisa yi n'wina
3: ni ri Morris Buya ngeni xitejini loko maxoni a va ndhuna ndhukwana ka mapfuni ri na yena a ngheni xitijini un'wana sweswi yaloye va hetelela hi mhani magoda na vona a va ngheni xitijini xibelani hi xexo hikuva valava va nghenisa hi kazamampampuwani kwalaka mapfuni va hi xumeni mihaxi
0: inkomu ni mikhesile ne Thank you, Snare. From Sasa said, Della, what a big story is the farm. 060 double 8 7 5 9 4 2 Ambari sign, Della Le Cabello, Ambar Sam Colo, Uncuman, Candisuari, Tokusuka, Akala, Aitula.
5: Here she did the Gerard, Radio Safe, you mean Nakam Gandan. One bar sustaining Maluleka, Sukala, Akangova, A Jamela, two. Nembarisa manatintombi kusuka aka board avambarisa road nyuska le aka ntindana pumayedeni
0: e dagen kese dela ke tega big zero etela mike tadin jaba bena ke nemge sa bena lo
6: le jem rajama
0: aha
6: em rajana wa mahala
0: e wa lo mahasha kuna unwane la ka mashamba la
6: abe original munyo vete lo mola ka mashamba
0: mhm.
6: A loko yoku ha pastry ane tsuka ta mhana ana kanya nyane ya xa va tsena ntumbire.
0: Yo.
6: Le xinwana me ni sale ri va plus le ka mashoto dia sa sepo.
0: Aha.
6: A tsa eta tsukota na hi ku icina hi makwai kwai a ntini ku ri tsaka
0: ni. Va da zwa skoda.
6: Rambire xambire ki bena ni ke sa le ka mhana mari ya nwa jam. Embori an tsava le tsangana ni township.
7: DJ Raja hapa Malonga Sunset Terre rote nifamba na mani hulu kama ninginisi nifamba na shikaya shalendleleni kama shati wakutu wana chizima mankeso ni komba ya kilo mjojo mabata hapa Malonga Sunset Villa
8: afshen maashi mnimi ingisala kuanta nerla kama kosho la julia chawala mafumani emina wala kama kosho la.
0: Hey, thank you, Snare. Kera sabir laga shabala shabu. Kume ngwe number 11. Hey, songa top 20 vitra nogo nogo ne. Hey, leka wada mbiri ya nogo nogo se. Jaku ikibetele ora kuri mbarisa. Ora lea kume ngwe ora ya tele nogo nogo se. Taka tincha baku ya kuhile. Hauma kashengele shom barisa. Hey, to salaka edi sam kandiso lega tabair kora. Big sora mna dipinan katle. Samana station kwa la. Mama kumash kia shamo balfri shakombe roka DJ Swiss. All right.

Raja. Hayi le kutitselekeni vafana, le kutitselekeni, hayi le kutitselekeni Raja. Kaya ku yingisela ku antswa la ka hasi ka vukobyani na mungwela ka makoxa la Xikwembu hi dzaha mbangu va foza. Wo ni nghenisanyana vambirhi ve mani. Ningoma na anakanyo kwala mi nga kona swi sa ku hamile nkosini mara ka ya nghena ntendeni. Ni vona swi xalavi na swi tiva kwala mi nga kona mi vambirhi kwala mi nga kona mi famba mi ri vambirhi. Hayi tiwi ku hambise u ta wu helini nkosi mara hawa na n'we nghena ntendeni kwala mi nga kona maxalati. A mi nghenisa Xikwembu hi dzaha hi mbangu la hasi ka vukobyani na mungwela. Ni ku humu Mr. Raja until 12 o'clock.

nyahi mlozi hiko hi mi joyina a hi swirilweni swa a tindlwini ta swirilo ho vuya sweswi ha na lava nga hi mbarisa namuntlha a hi vatwanga a hi zangi hi vatwa a hi vatwangi ku hi ta mbarisa hi ku yini ha hambiswiritani hambi ku hambarisiwa a hi swi tivi a hi swi twangi sweswi hi nga mixeweto sweswi hi nga mixeweta o mativa a hi swi twangi na ku mbarisa hi va mani hayi hlayisekani hlayisekani swinene muhaxi wa mino hlayisekani hi manana Maria Masanganyikwala ka Masanganyikwala mina leyi hansi ka vo byakaholeni wa maxangwa mpatso hlayisekani danko.

Mwamarungane re sebra kahle kusuka le ka DJ Mumba re sebra kona mix ro biro twa kahle ka mixo sokra ra mohle re sebra kahle kusuka le aka ena DJ Mumba re sebra ra la ga shimela sha a sho hlo le ga shimela sha bo ntse bo number 6 wa da mix ro je sara fabe ka no go hlo le ka ne ana ri kona ka radio wa ena fele fa ba kahle ba ra ga shoko top 20 ka ga ka ru ma hlo ka ro mela kahle mka di se ma rito ne bone ngwe ri kona la mix ro bina a ka beta ka ni tlanga ka ro le ga te go mbelo wa la mix ro je sara fabe ka mixo sokra ra bohla eka iphela kahle ka nakona go hlawula eka ndlela le wena Vicks Robin eka nakona go matimba ndlela le yona okay right ka wena Vicks Robin sa rafam din champa tar ko rene ka misho sukra ra mhlatin champa ta tela swinene wena Vicks Robin ne eta go tlhekela tona ka nakona go sukra ra mhlatin go hlawula ka swinene sebele ro rata kahle la number 5

sembra kahle ro saseka swinene wena mixo ra mina kusuka le ka yena enkulu wa mulo ni mani loyi mixo ra mina yena hinkwo i mani loyi no i rosa de pro ne rosa de pro hi ndlela leyi wena mixo ra mina a ta kahle ra sembra ra ka mixo wa siku ra namuntlha khwana eka radio wena loyi rhandzaka wena mixo ra wajisa ra fm hi ndlela yaleyo ka ni khisa swinene hi ndlela leyi ke kanakanaka wa siku ra namuntlha nkarhi kho ni veka leyi ka nkarhi munhu khumembirhi timina ya savara liyani ya khumembirhi a yi nga se ba wena mixer wa jisara fm eka mixo wa siku ra namuntlha hi ndlela leke mixer wa mina loko swi ri swone la ku la talaveka ka facebook kambe ku va landza ka mina mixer u nani ya va handa hi ndlela leyiwani ke na voya rasevulerotaka lawena mixer ra mina ke ri suka le ka sinampaka ri lani ka xiyimo lexiyani xa vumbirhi number two.

0: na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi aGiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Electro Pump Giyani va u khomele swilo swa makoya hi ntsengo wa le

Kuruko amkela ndlalele yemixoro mina ka radio una xiranzo chisora FM 106.0 megahertz ndlalele nkarhi wa ko khonkombela ka makume mbiri enwe wa timinetse kongoma ka tlhika warile ya nwana ngono ko riga special ndlalele ni tsame kahle kwa letlwe ndlalele ta bashi kwa la chisora FM 106.0 megahertz and kisos nene roja luya wa mahashi ndlalele nkesini kana ngono ko luya wa xitsonga top 20 kuba kahle usele kahle nkarhi swa ku na mente of conrima mindima ni ri ku ya fikela le ka awara liya mani loko nga ri awara liya ya nharhu njhe ka siku leri ra namuntlha tsundzuka mikiseri wa mina nongonoko lowa riga special wu ta ka wena mugigizi un'wana na un'wana wa siku njhe hi ndlela yeleyo wu ta ri ka wehe wu tisiwa ka wena hi mina mrogs the dj ja leri ya vhele ra ku bombulanyana ra ku faneliwa kahle hi ntima roo ku nga ri wona lowu wa ku va munhu a nga lowu tala kunene ni ri n'wana xitabana n'wa xirilela hi khona vahlaya mina lava ni tivaka ni ri hi ja leriya ra ku ntima hi voma ni ri evuka yi karhi hi fambisa xixo swi mixero ya mina mi nkarhi vanhu la ka warile yan'we hi ta va hi karhi hi burisana mina wena yi to kahlekahle ni ku fayitela timbambu u ri kwini mixero wa mina kwala u nga koho ni khesa swinene na swi tiva ka yi kho bo DFRS va le ku yingiseleni laha kaya lahaya mi va xeweta kwala ka kokwani xigeve nga hambi hi swona va ta hiba vele lukurela wa papa fira kwalana ni ri hi ndlela yeleyo ni ri khesa swinene vuyingiseri byo byeleswo bya n'wina hi kwala mi ni kumaka mi ri koho vayingiseri va mina hinkwaku kuwa ka timhe hinkwato ta misava vhele hinkwa jikelela ni ri rodi gedla risimu ra kahle leri ni mi nika ka rona kusuka ka Dr. Colbert Mukweva va ta ka n'wina hi ndlela yeleyo ni tshembaku hayi khoma tshamisekini kokwana ximbambani laha ka mahonisi mi pfukile vhele hlayisekana swinene swi toka hayi kona swipikara swi koholahansi ka mangwa lahaya hi ndlela yeleyo hlayisekana ni ri na vuya ka n'wina.

missionary swa matimba swinene swika xitova toviwa kusuka kwala ka thomo laha kusuka ka The Guitar Brothers yela va ri karhangeliwa kahle hi Petros Ngoveni wena mixeri wa mina wo saseka vanhu va ku hi yena makatara tela na risimu ra yena kwala ka nongonoko African Beats maxaka na vativa lava nga vanghana va mina na vativa lava nga maxaka ya mina xidzi karhi u hanya swi lava u kha u tivutisa swivutiso wa muxaka walowo wena mixeri wa mina wo saseka ku xana vanhu lava u hanyaka na vona hinkwavo lavawani i maxaka ya wena xidziki i vanghana va wena xidziki vuya wa ku loko u endla swin'wana swo komba ku wa humelela ku celacela hi swivutiso swo karhi swi tive ku hi munghana xidzi yaloye a hi xaka xidzi yaloye loko u endla swin'wana u twa u sungula ku vutiseriwa ku ri ha u swi kumise ku yini swilo leswi ha hina khale kha swi lava mara hi swi fikeleli o swi twa ku hayi kona mavulavulelo ya muxaka wolowo hayi lama ma nga ta ku fambisa kahle na munhu wa muxaka yaloye namuntlha ku ri siku leri kahle kahle ku humelela ku swihi swo tala wena mixer wo saseka hi vona na xitangi xa swa switori yena sputla si vukodi loyi kahle kahle ya ku ri na ntirho wa yena wa ku u n'wi heleketa endlwini ya yena ya vuwiselo lepulukwani leyi vonini na vandla ra EFF ri va ri endli ku thoya ndo hunduka tshukeleni mihlovo wa suku wena mixeri wa saseka tele swinene wena mixeri lowu nga saseka laha chief commander yena kulukumba Julius Malima a karhi a vulavula ka ntirho lowu wa ku tlangela lembe ra vu 13 va ri kona loko hi langutana le Western Cape leyi hi vone kha ku heleketiwa mujahani loyi Jaden Adams wena mixeri wa mina wo saseka mintirho yin'wanyana yi kokaku vanhu va ta ndhawu yin'we ku tala swinene.

dyondza hi ri la ka xitlhelani laha hi karhi hi seketela mutirhikulori Pastor Thabyani lava va hi haxelaka ta ximoya la ka GCR laha vo tala mi nga twa leswaku va hundzeliwini hi nghamu ya vona mhani mfundhisi Eunice Baloyi. Moya wa vona u nga wisa hi kurhula mhani mfundhisi. Vana vanhu a ku tele a ku ri sava ra lwandle wena mikisiri wo mina wo saseka laya ka xitlhela laya ka tlhabya ga vona na vuseketeri byi ta hi mathelo ya ku hambanahambana nakwala xitichini hi vona na vurhangeri bya hina Mr. Pree va ri kona ku hile ku seketela na ku mboniyela ntirho lowuya na hina van'wanyani vatirhi va kwala xitichini na vuseketeri bya kusuka hala ka vumbanani byo tala byi ri kona ku hile wena mikisiri wo mina saseka.

0: Ya ndlela leyo the late Paul Matavira akombisa leswaku ku xonga loko ya ka ku xava nakona ka hela unga titsangwe wa nsati wa Afrika usasekile sweswi unga xiswona vakonga fambi wa wa teketela leswa swa mafurha ya ku endla leswa ku ku cinca mhlobo lowu nga vi wena mu Afrika xidzi tekeli hlokweni sweswi unga xiswona usasekile tani hi mu Afrika Ubola Dr. Love so leso yena Paul Matavira wena mixer mo saseka mtatsundoka leswa ku lukumba lo iwan arana na vutsonola jo ka nga voni kambe a endla swilo swinwana swo hlamarisa ngopfu wa swi vona ku va rangela bende Jairos Jerry Bende le iwan va tamba tisimu ta ku saseka swinene san nickname we kahle ku yena Dr. Love eku tisimu ta yena to tala ta timbelela hi leti ta ku khutaza vanhu eka swa marhandu wena mixer wo mo saseka ku minga tshikeni mihlupeka xanisiwa hi vanhu va mbula ku n'we na misasekangi misasekile sweswi swi nga xiswona munhu un'wana na un'wana u sasekile mahlweni ka Jehovha loyi a nga n'wi tumbuluxa u ta swi xiya sweswi ni swi vulaka wena mixer wo mi u saseka vula ku un'wanyana a nga sasekanga ku na van'wani va n'wi vonaka a saseki ngopfu munhu yaloyi u n'wi vulaka a nga sasekanga swi nga tali ku ku va eka hi tikiseriwa hi sweswo u kuma vanhu van'wani va hi vula hi ndlela yaleyo ni ka mitsundzuka leswaku Paul Matavira a kumeka ndhawini liya ya Maranda Mwenedzi district kona kwale Maswingo province a Zimbabwe loko a ta hundza emisaveni a ri na 44 wa malembe hundile lembe ra 2005 ku ri ti 18 ta October loko a ta hundza emisaveni a ri kwale Rutenga Mwenedzi district Maswingo province a specializa swinene hi vunanga lebyi bya sungura bye bya rumba lebyi wena mixer wo mno saseka la a vulavulaka hi xipukani emuenje leswi riti leri tirhisiwaka ku vula munhu un'wanyani wa va swarili swinene tsundzuka ka rin'wana ra malembe ku kale ku va na competition yin'wana a Zimbabwe wena mixer wo mno saseka ku komba leswaku vanhu va teka swilo leswi nga negative va swi yisa ka positive tanihiloko ni kani swi tsundzuxa minkarhi yo tala ku let us always turn negatives into positives competition liya a ku ri competition ya vanhu vo swaru va swi vona vanhu va swi bihela so va ku ve le ka competition ku ta vanhu va kha va holova va holovela sweswo ku why wena u mi tekele xidlodlo xa mina na a mina ni bihe ngopfu ku tlula vanhu lava hinkwavo a wena va ni robile wena a wu fanele u nga tekangi xidlodlo lexi kuma munhu va ku u wini khapi hikuva a swarile se va organize va ti-competition tetiya ene va bela mandla hikuva va endla leswaku kahle kahle a va endli ku vanhu va kumeka va tsan'wini kumbe va tsanile hi leswi va nga xiswona ni va hlohlotela ku a va tirhandi ku ya hi leswi muvumbi a nga va vumbisa xiswona Paul Matavira a ri ka vunanga byebyi kusuka hi 1982 ku ta fika laya ka 2005 loko a ta hundza emisaveni wena mixiro mno saseka loko a ta hundza emisaveni a ri na purasi rikulu mi ta tsundzuka leswaku le Zim ku kale ku va na timhaka leta ku phangaphanga mapurasi se Paul Matavira na yena u va va na purasi rin'wana rikulukumba swinene laha loko a ta hundza emisaveni va kombisaka timhaka ta ku a ri na tihomu tin'wani to tala ngopfu
1: sharing love with anybody daddy one away
0: ene leta ti hlayisiwa kahle ekambini wena mixer mo saseka epurasini ra yena ti ngo tshikiwa ti ku wala wala wala vana na to tala leti hi ti vonaka kumaku ti ku wala wala wala kolo magondweni ya hina kumaku ti hetelela ti vangana tinghozi minkarhi yin'wanyana se xitsundzuxo eka hina hi nga fuya swifuwo kumaku hi tshama na swona kolomu makaya hi nga swi tshiki swi famba njhe swi nga ri na varisi a swi vona swin'wana swo hangalakahangalaka kolomu magondzweni swi vangela vachayeri va movha khakhati laha ndleleni hayi swi hlayisini swifuwo leswiya swa hina u na ha vulavula hi ndlela yeleyo wa vona nkarhi wo tala loko munhu a hindza hi la ka xipukwani laha na madyambu ku na mbhongolo yin'wana hambi yo swi mastara na ku famba la patwini laha u kuma ti ka ti famba laha xikarhi ka patu ka barrier line se ku va ku Ei, a dina matiti ya ku voninga ku fana na swihari leswinwana se midi xiya xiya loko mi henda henda hi ndawo letiya wena mixi room no saseka. Kwa ku masuku lawa se swina nkarhinyana ni se di vona ku swingendleka ha va di tekeli vinyi wa dona va hamba va di pfalela di fambela kule. A dina na endlelo ririya wena mixi no saseka. 27 minutes to 5 wena mixi no saseka hiri kona kwala ka nongonoko African Beats longa na mina DJ Kwamza malume ifi ifrema wa tsama kwamule ni vona na unwani la uyime ku lunga ta hinika risimu ra yena ra ku saseka swinene sweswi ngaku ni lava ku ba hi tisimu nyana tin'wani ta leswa sukus wena mixi room no saseka ni vona Dr. Sakis la va yime ku lunga Dr. Sakis ma swi tiva leswaku i kulukumba la sukaku le tikweni ra DRC wena mixi room no saseka di ba sukus hi ndlela yin'wanyana ya matimba swinene ngopfu Dr. Sakis wena u rhandzaka vunanga byebyi u ta swi twisisa loko ni ku Dr. Sakis di ba sukus tlhela di va na cinele ya dona yo hambana na man'wanyana na van'wanyana va tintambi wena mixi room saseka se na ti-live show ta dona u kuma ku tele ngopfu lomu di fambaku di performa kona na ku ta ku bela risimu rin'wana ra dona ra ku bele khomela mo wena mixi room saseka a wu ta ditwa ku di ba njhani loko se di nghenini laha network yi di pfumelelini ku di nghena kahle tinsimu leti wena mixi room saseka ya teka nkarhi sweswi eyi va to timhaka ta network loko bya ku va ri weekend eyi sweswo DJ Kwamza hi mina kwala ka nongonoko African Beats ka GCR.

0: ndaka ntshava I mani geli no akenza swinene mani geli lava vona ngonokolono wa xaku wa tisimu leti kahle kahle wo tala hi leswi no fanele ni endla ku va ti twisisa van'wana va ti twisisi swona ni fanele ni meka sure ku loko ni kha ni tihaxa hi ndlela leyi va fika lava va ti tolovelaka na vona se loko ni kumani na vanhu lava va ti twisisaka swinene va ti enjoyaka na khensa swinene ivi na loyi a ku hi swin'we ni ri laha section F I papa tinjombo
1: njani mani hulu ka mninginisa blue 3 ka madzana I jambo ka I sisi siri a biri sisi siri zi mama nkesi ah ni fitana xti kahle I na mani chuneka jambo ka vona na mani wa xtichi jambo ah laka wase shirizi ani shitibi kase yivenda iso
0: iso na ame wavakela manuru leka madzanda li mita shidonda kase shivenda li kahle kahle vo tala xivhenda lexi yo dlayiwa hi timhaka letiya ta forced removals leya ti nga endleka khale ka malembe loko hi hambanisiwa va ku muvhenda le changana le tsonga le pedi le timhaka teya ta forced removals leti a va endlela ku va kota ku hi lawula kahle vanhu valava mfumo luwa wa khale wa apartheid wo u nga endla ku hi daya wena mingisiri muno saseka wenda ku hipo hi vengana swi nga yangi hi kona ku ri khale ka malembe hi ti tshamelini swi ti tsakisela
2: ahe mahle ni kombela ku va xikanisa vanharhu ni xikanisa mhani mahuru ku ele Pitori va nga vhakacha kono ni va ni ta teka wambirhi ni xikanisa mani va ka mutileni mani va ka mutileni I nhlikani eyi ni ta ni ta hetisela wa vunharhu xikanisa mhani makhuvele ka ta boti rich ku ri ka dzumeni I mhani mahori kwala ka mapuko ku adiri na kuve dangomu
0: dango mhani mahori
3: jambo DJ kwa mzama rumi ifi mwe njambe ni sawa ndawa na aru nta sungula ima sewa mina mwa mlamza agian section F ni kujika wana jambo ntutumani ya le atema kama shamba ni kukuna tatana shbela James Mtileni na wana nilika wana jambo nta etelela bodi mjuda mjudis demand fan al demanda nisindira aka wana jambo vanhu lava hinkwavo va jambisa hi manana va jampanisa hi manana mari ya maswanganyi kwala ka maswanganyi kwala mina le hansi ka vuhosi bya ka holeni wa maxangu wa mpatso e na mukayela se hi friday hi mhaka ya ku ya tindlwini ta swirilo dango
0: mani mari ya maswanganyi hi ta ku yini i ri munhu loyi a tlhariheke mpela u ya ka lava va nga na swirilo loko mi twa va kha va nghena va ku jambo hi ndlela leyi leswi hi le ku dyondzeni na ku xewetana hi xiswahili leri ku nga ririmi leri kahlekahle a hi languteliwa ku tanihi maAfrika hinkwerhu matiko lama 54 hinkwawo ma ri tiva ririmi leri ra xiswahili ku va official language ya matiko ya Afrika hinkwawo se kambe ra vulavuliwa vo Kenya vo Tanzania va ri vulavula swinene ririmi leri wena mikisiri n'wi saseka se loko va ku jambo swo fana na loko u xeweta munhu ku hello loko hi nghena ka vuentinyana bya swona hi nga ha vula hi ku habari za muchana sweswi ku nga hlekani wena mikisiringu wa n'wi saseka kasi loko se ri perile hi ku habari za a subuhi habari za jioni loko se ri perile habari za a subuhi hi loko se karhi mixo swinene ni ha swi tiva na hina loko hi kha hi vulavula xitsonga lexi minkarhi yon'wanyana a hi tali ku swi tirhisa hi ndlela ya kona swa maxewetanelo ku ya hi minkarhi kuma ri perile u vhakeliwe hi vayeni u twa vunku avuxeni a ri perile a hi vuli hi ku avuxeni

0: hlawetana hi ndlela liya loko a ha ri na mixo hi ri riperile ku ri mahlekani hi ku I nhlekani
1: endzenga lowunene mo ni nghena na vanharhu ni ta nghena na Man Margaret la ka nkomo 22B ku ri back day ya vona muntlha ni nghena na Mjuda Mjudisi Lady F le na Man Kayla a va ri na xikwembu xi kona kwala ka nkomo 22B nkhensile
0: na ku khensa hina xikwembu xi kona hela xikwembu xi kona hi xi khenseni wa vona loko u pfuka siku rin'wana na rin'wanyana u kuma ku ha hefemula khensa laha nga le henhlahenhla ku u ku hlayisile
2: masikati masikati masikati masikati DJ koroba koroba masikati DJ koroba samara
3: Mihaxi wa mina wa nkoka xiticini ni kombela ku teka vanhu vanharhu ni ta teka boot chimbro I mi drive wa ambulense avuxakeni hi ku tshama va tshamala ka xikukwana ni teka n'wana mhana mina wa ku saseka mhana maxindzu na mbilu ya yona ya vubasa ni kun'wana mhana a hi ngheleni kwalawani xumi mihaxi a xiticini Kombela ku teka vanhu vanharhu, kombela ku teka boot chimbro, I mi drive wa ambulense ku tshama tshamala ka xikukwana hi ntirho wa tirha vuxakeni. Ni teka mhani makhuvele ka ndhambi wa dzumeri. Ni teka n'wana mhana mina mhani maxindzi kokwana wa ku hlula I mhana neli kwala ka xikukwana dangi.
0: Hey, kensile mhani neli. Ni nga ze mi chuha mi rhumela kan'we ntsena ha hi ta mi tlangela swona. Mi swi ngetangeta swi va swa ha vulavula nchumu wun'we se loko mi swi vona ku rungula ra n'wina ri fambini leri mi nga rhekhoda mi nga ze mi chuha mhani neli hi ta mi tlangela.
4: Jambo malume Ifi ni ri jambo aka vanhu lava landzelaku. Ni ku jambo aka nuna mina Rogers Makhuvele lama block 9 ni ku jambo aka kokwani Mahange ka Mukhomi ni ku jambo aka ba gift joke by ka Mswani a va hlekanisa hi mhani Flora Makhuvele a mawa block 9
0: na va khensa swinene mhani Flora mavito ya generation ya karinyana wo lowu nga hundza wena mixiri wumina wo saseka mavito ya va Flora mavito ya va Sophie mavito ya va Maria se masiku lawa ma ha tali ku kumekakumeka ngopfu kambe ma kumeka laya na laya a kumaku byi vana bya masiku lawa byi thiweliwa
5: mpfukile nhlekanza remember Mantombi Ngoveni kwala ka nkomo block 22B nhlekanisa hlamunyiko Ngoveni kwala ka nkomo 22B nhlekanisa Margaret kwala ka nkomo block 22B ni hetelela hi xikwembu xikona kwala ka nkomo block 22B amen
0: ku Margaret a ni kume vulalo wa n'wana hi n'wana kokwani kwamukwamu loyi a ku malume Ephraim ni ku ahe a ku ni nghena na enelo risima na bubu hi kombela ku tlangeriwa paradzaimesi huruva ta mi tlangela rona ka rin'wana ra masiku mi nga vilela ni kumana loyi ka malume Efi ni hlekanisa khanyisa xiseke ka Thomo na sesi Reni Maluleke asifasonke na mulungu ntima ka mhlava veleni n'wanomene a ku n'wanomene hi mina nona khensa swinene vuyingiseri byo lebyo n'wanomene
5: i nhlekani malume Efi mo hi va hlekanisa vanharhu ni ta sungula hi xikimi xa mina I mhani Makhuvele kata boti rich la ka ndambi ni mhlekanisa a ni A tirhini
0: mpela ya wena mi kisirhonza seka marungula lama ma nga ta ya hala ka lexi xa WhatsApp ma hlayile namuntlha weni pfuni magimetinyana kwala ni ta ma vona kwala ku fambeni ka nongonoko na n'wi vona fali i pupa wena mi kisiri mino saseka u yimi ku lunga laha a ku bado tirhini risimu rero ri suka ka fali i pupa wena mi kisiri mino saseka va basukusi yin'wana ya matimba ngopfu va hisa lavawani va fa

0: Ya, ela go ta go e kofi olomi de kwa lana wena mixer omno saseka. Lo ile go tswara wa thiwa kahle mabito go yena Antoine Christophe Agbempa Myumba. Lembele ra 1956 kuri the 13th of July. Se je vulavula kanga na kolomi aka makume nkombo wa malembe wena mixer omno saseka. A tswarwe kahle le Stanley Ville khale ka kona ka hulwa leswa go ile Belgian Congo. Kambe se je ku vula go leswa go ile Kisangana DRC. Democratic Republic of Congo leri ringa rangeliwa kahle kumbe ku fumiwa hi President Felix Tshisekedi. La uma kona ku lukumba loyi ko folomi de wena mixirimu saseka a hlamuseriwa ku va ri munhu un'wanyana wa ku tlhariha swinene ko folomi de loko swi ya ka tidyondzo ta le xikolweni leswo timetse na ti-science leswi leswa ti nga swi voni nchumu. Sweswo swa ti-economics, business economics na ti-accounting va vona tidyondzo teto tikatika vana vo tala u kuma ku va tichava lomu ya swikolweni vona do dya ku olova kofi olomide so swi endlaka leswaku di hava xerile di va na ti-degree na ti-honors na hinkwaswo leswi tamala ku kahlekahle loko ti ka ti endla na music hi ndlela leyi na nkarhi wa ku hlayahlaya swilo leswi di wu kuma nkarhi muni kofi olomide hi swo swi endlaka leswaku na project ya yena leya vunanga yi n'wi endlela na timali swinene na rifuwo ra kolomi ya ka va $5 million to $18 million. Vona mali yaleyi loko wo yi cinca u yi vuyisa hala ka tirhandi ta Afrika-Dzonga timali tin'wani ti kulukumba ngopfu. Kombisa timhaka ta ku rifuwo rero ri kuma hikwalaho ka ku va ri na bende leyi kahlekahle yi tirhaka hi matimba swinene ka tibende to tala ta Afrika. Ka ha ri yena ko folomide laha kumeka ka kha a tlanga na vanhu vo ku ri va over 40 eka bende yin'we. Vacini va tele laya, vachayi va swichayachayani va tele laya. Aka leri steam ni ku bela ku rona ra Lesusu Tika a karhi a fambisana kahle na nghamu ya yena yena Cindy. Swa rito ra xisati ri vulavulaka kwalano kumbe ri yimbelelaka i Cindy ka yena nkata Kofi Olomide. Mtsundzuka leswaku Kofi Olomide u specializa swinene hi Congolese rumba laha a nga fika laha a nga yi tha leswaku hi yona chacho hi maendlelo ya yena wena mixirini saseka leswi u nge ma twisisi kahle mabele ya Kofi Olomide leswo risimu ra kona ri teka ti-rhythm to tala ngopfu before ri fika makumu specializa hi kwasakwasa a kotaku ku yimbelela a kota ku cina a kota ku tsala vunanga bya yena a kota na ku humelerisa le ka leswi swa media wena mixirini saseka swi swo tala swa Kofi Olomide u kuma swi kha swi hangalasiwa ka swi hangalasa mabulo swa ku hambanahambana se swi endla ku a tiveka ngopfu na misava leyi hinkwayo ku nga ri la Afrika ntsena kota ku chaya lead guitar chaya na ti-percussions tlhela va na voice leyi ya matimba ngopfu wena mixirini no saseka u ka hi nga tivi ku hi nga n'wi vula ku hi yena the lion of DRC na hikuva ni loko swi veka tikambi loko u za u va na ritila ra hozo nyana u kuliwa ku hi wena the lion of manman the lion of manman ma va tsundzuka na the lady general MD Shirinda na vona va na rito rin'wanyana ra ku bongela swinene loko ka ni nga tivi ku va hi nga va vulangi na vona ku is the lion of Limpopo hikuva mahlathini va thiwile na vona ku the lion of Soweto vo Thomas Mavumo va thiwile ku the lion of Zimbabwe kai wena mixirini saseka 24 minutes past 5 hi ri kona kwala ka nongonoko African Beats la u nga na mina DJ Kwamza weni tlhelela nyana laya ka marungula lawa ya malava nga kandziyisa ni kombela ku n'wina mi nga kandziyisangiku khale mi nga ha kandziyisi ku fikela sweswi hi malokini laha hi nga ta ma tlanga ku fika kona se ho hetisa lamani matsemile nkarhi lowuya loko na hlaya swa Afrika.
1: Ahe ahe na mitlikaniso na mitlikaniso masevo wa mino ka nhlekani lowunene ni hlekanisa Maria Maswanganyi kwala ka Maswanganyi na mhani makhuvele kwala rimbambeni ra mina kwala i n'wamilabya kwala section F danko
0: Yanko nwa mlamza kwa la section F. Ya, wende mingzero wosa seka. Ena la wanitwa voice note ya.
2: Nshika lo nene malume F.I. Nina epukili. Nikombela ngele na wanaru na mina. Kuna papa koni drevatra kala valdeja kama amu. Kubana brapiti shuwa ambuna vona wakumela kwa la kama amu. Mitanta etelela hi maboro ebele manga ni kwala kama ama mgandi wa kama ama Valdezia inkomo abarna papa ko tila Valdezia
0: aitsegang tsunene kweli Valdezia she wetela vaka Buffalo namoto vaka Buffalo ala Valdezia wena mixero mo saseka la ko huma ko my leader sono prince
3: Shumi DJ Makwamula very maskatanaka. And come to talk of an arrow. No Bram Judah, guaranteed in. Says Kinsley Larsing of Zuman of Papa guaranteed in. Natalie, but no Salakashpukan won our bank in Tindin. When Lavan gains has come by Zamba, Glasgow Cobs and Ram Gonko, Mo DJ Makwamla.
0: Oh, mo. Kahle swimilamilani swi swa mushaka walowu na swi tiva leswaku swi pasisiwile ku swi nga tirhisiwa laha Afrika-Dzonga kambe a swi pasisiwanga leswiya swa ku un'wana na un'wana wo famba a kha a pakutela mpakutela lomuya eka public area sweswo loko wo kumiwa u khomi dzolo ya wena u ri xitarateni ku pfumo wa hina wu swi pasisini swilo leswi swi tivi ku ma nga tshwa mazankosi
4: jambo malume Efi mere ni hlekanisa Dumisa Ndobe la ka Sikhonyani ni hlekanisa vini va marriage i sati wa Ndobe la Precious Makumbela kwala ka Sikhonyani la ta hetelela hi ntombi liya yo xonga liya yi nga xongi ntsena xonga leni nga kona xivhixco va hlekanisa hi munhu yo duma rexe laha hansi ka muganga wa ndhuna ekana mixava a blocktoni ka Sikhonyani papa swi vona fana mina tanko xinghezi
0: dango
1: mi ri jambo aka lava landzelaka ni ku jampo aka birthday girl number 3 ya mina amukelani Patience Makhuvele ni ku jambo aka mhani Maria n'wa James ni ku jambo aka mhana Anakanya a va ri na mhani Makhuvele lavo duma la Gian section F la danke
0: danke kaya ku happy birthday ka n'wana wa n'wina mhani Makhuvele lavo duma

Ya kuri Richard Bona ya loyo wena mixiro musa seka leso loko uri Cameroon madoroba ya ku talatala ya le Cameroon ta kumari simulere ya re kare biwa swinene wena mixiro musa seka vanhu va tsaka swinene wena mixiro musa seka ya ka yisa sweswe mahlweni ka romna ka 25 minutes to 6 o'clock wena mixiro musa seka ya lokumba Paul Matavire u la ku ta tlhela abu ya futhi ku ri ku ri n'wi nikini nkarhi wena mixer wo saseka hayi kona hayi tsemelana nhloko ya njiya hayi tsama yi ka yi nghena nkarhi lowu hinkwawo ya wena mixer wo saseka ni kombela ku teka vayingiseri vo ringana 5 sweswi n'wina mi nga siyiwa hi xitimela lexiya xa tiqingho loko ha sungula teka riqingho ra wena u ni byela ku ri sweswi swi hi riperile loko u nghena swi ri ta vula leswaku u ta ku ri uri riperile eka vamane vanhu vanharhu wena mixer mo saseka ya tatisani n'wina mi ka mi fona i nkarhi wa n'wina sweswi ni ka n'wina ku na van'wana loko ni kha ni tlanga lexi swa ti-voice note u kumaku va tshama va khome riqingho ri li moyeni ri le moyeni se ni mi nyika nkarhi sweswi vuyani ni mi nyika nkarhi wolowo mi kota ku va ma nghena hi ndlela yaliya leswaku mi sala na n'wina mi ku hi ve xiave laya ka nongonoko ya yeah. Hey, mi le moyeni mixer mo saseka hayi netiweke ya n'wina mi yima nkarhi mi twala timhaka leti ta ti-netiweke to swi swilo swi nga twala twali kahle swi lava kotaku swi hi fikisa kwihi mara

0: Hey, loko mi nga ri kona mo ni tsutsuma ni a hetisa xiphemu lexi ya okay. Lava loko na vulavula sweswo hi lava fika la. Ahe, ni le moyeni mixer room sasaka ri peri.
1: Ahe,
0: DJ Pfukile kokwana wa Junior kusuka kwele ka Jilongo.
1: Hey, michini leyi n'wina masiku lama yi na swi swin'wana hey.
0: Yi na swi swin'wana kokwana wa Junior.
1: Loko mi phomposa hala ka mina ya ha kalakala yi miyelaki.
0: Ha swi ta lunga hayi vuthekiniki lebyi byi va ta byi vona va vuthekiniki kwala xitichini.
1: Va khotakhotla va khodani va
0: swita. Va kha va swi twa kolomu va nga kona na vo na vo dida.
1: Hey, morning ya mutlhani hleketi tikuluwa mina njhani mara ri ndzi siku swi yo yini. Rose n'wana zamani. Na kata bodi
0: magezi.
1: Amata anestini mwana wangwana ka ni mukhumbuli ngopfu nyamuta
0: cho.
1: Ni ku mwana wangwana ka. Hambile se ri nga pela nto i riperini.
0: Va fane va kha va swi twa na vona. Aku swi rhandza ha vona swona
1: swi. Na yi suki la ndleveni la. Ni ti ale mawa le ku na bodi magezi.
0: Hey
1: Ronald Maluleke ndo ha guyiwa mashakazi. Ni tika kahle ni yo tse loko ku tsami ni tse wena.
0: Ina.
1: Ivi na vo papa ri muta hambi le swa vatswana va tswalela kule. Na va perisa na vono. Mama mi swi tiva ku vanhu va lava tirhi hosi na tisani.
0: Oh papa remote.
1: Na Ronald.
0: Ivana
1: va munhu, ivana va ndhodha, ivana va nsati lavaya.
0: A va khomani kahle mpela man.
1: Na un'wana va ngo i tsonga xikhekhenene na mhasilora va le tawa. Vamakwenu vanhu lava.
0: Swi kahle ngopfu man, a va khomani kahle hi ndlela liya tanihi vamakwavo.
1: Ene va khomanini, xem va khomanini, hayi va khomanini.
0: Stekete a xi hlayiseki swinene la ka Jilongo.
1: Mina risimu leri ya ra Dr. Love ni ri rhandza hi sweswo.
0: Lera ra xipuke.
1: Ku biwa ene mani pfumeli ku ni biyile.
0: Hi mpela ku bihi munhu Dr. Paul Matavira va vula swona ku ha munhu la nga biha laha kokwana wa
1: Jilongo. That's why ni ti thiku hi mina xitekete wa ku vuliwa
0: hi mina luswerio njoka. Impela xitekete nhwanyana wa ku saseka wa muAfrika.
1: Xitekete futhi ha loko mo xi vona xitekete. Izabe tike pa
0: mo xi vona xitekete. No na n'wina swi vetano DJ xitekete.
1: Aye.
0: Thank you. Mbeki moyeni mixiro mna saseka au pelini.
2: Una masilo la ka mabalani kwa mkwama.
0: Ina mon driver a chopa.
2: Una xin'wana xi nga yima la gedeni ya mixo ni nga xo xwela. Va ri Simon Chuma, va ri Simon Chuma xi le ku yingiseleni laniwani.
0: Ni
2: hi wena. Tuka la gedeni ya mina nga ndlela yo xwela mani wena.
0: Mi pfula li volomu driver a chopa.
2: Xi pfulele ndzeni ka movha xona laniwani xo yima emalume ha ratlhelo. Xo yima la gedeni ya mina noka ya wena. Tuka la gedeni ya mina nga ndlela yo xwela emalume Simon Chuma la. Xakan'we machachuli xi le ku yingiseleni mikwamu.
0: Mi nga xi khomisani xitwa hi driver a chopa.
2: Hayi ni hume nyala ka xona xi tshamele movheni ya xona leyi.
0: Okay se mi perisa
2: wo ni nghena na vona ku na gumbagumba emunghana wa mina lonkulu ni nga ni nga hi xikwembu. U le ku ntweni
0: na kha na mi twa mi twala kahle ngopfu. Hayi ma kha ma twala hi driver a chopa va periseni.
2: Ni perisa gumbagumba munghana wa mina lonkulu kumba ni nga ni nga hi xikwembu. Ivi ni ta ni nghenisa munghana wa mina ka mavaleni i munghana wa mina hi yena ni nga na hi kwala kusuhani. Ivi ni nghenisa na makhelwani wa mina.
0: Yo netiweke yi va tsemini driver ya chopu. Netiweke yi ve na jelazi yi nghenelela xikarhi ka mina na driver ya chopa yi nga ha twanani. Ni mi veki moyeni mikiseri musaseka
3: kwa malume kwa mkwamkwama my teacher
0: ina ta velia
3: kokwani Gaveni.
4: Ah, hey, kokwani Gaveni masuku lama mi ni endla yini na? Mi ta ka xilogene xa Taveli ya n'wina.
3: Mi ta ka xilogene xa Taveli. Riparini ni pfukile mara.
4: Hi pfukile minjhani n'wina kokwani Gaveni?
3: Hey, mativa xile xa radio leyi nga ndliwa hi message ya wukila tikweni lemisaveni leyi. A ni ri nkosini tolo ka dzingidzingi hileswo ni twina ku ni lahlekile loko ni nga yi na radio heyi loko va pfuka nampundzu foma mi ya hlambetela le loko ni ya ni kuma van'wani va kha va chansa radio se ni swi twa ni ku ndhawu leyi ku cha radio mara ka ha yo byini ku xi kunene n'wana nga na radio i mani ya laha twaka ra ni ku i raja mamaxi ni la ku yi dlayisa nkosini kokwani gave va ku xi madziva va pfuka hinkwavo va ku yoe kokwani gave
4: leswi raja a xi ri ku phakeni ka vanhu swipayisisi nkosini
3: a xi phaka vanhu swipayisisi hinkwavo ya nkosini foni ya kona a yi ri na mhana xikhongelo lowa jaha mata va ku no chansa ka kokwani gave no chansa ni swi twa ku radio a yi vabyi hi mina ntsena yi vabya hi munhu wun'wani na
4: wun'wani ina mi tiyisile kwalano
3: vanhu va le ka nkomo le lava nga ni tiviki loko va twa kokwani gavigavi va tiva leswaku ya radio yi le ku hi hanyiseni
4: hi mpela xa hanyisa xile
3: xa hanyisa xile xi yimani ku vomhana xikhongelo lowa jaha hayi mimi ni ndle lesiku tolo na vusiku bya namuntlha hi ku ni ndle ku ni swi twa ku radio yi kona riperini masitakanaka aka n'wina a hi ri nkosini ku love kokwani dala wa i vukheta a khoneni ka dzingidzingi i kokwani wa yena papa wa papa yena swa mampelampela ni vuya kona ka va vukheta sweswi no nghena kwa ivi se ni ku mana vukheta n'wananga a swi sungule hikwalano ka nkanyani swa misava hinkwayo hlayisanani leswi va nga vula swona kwalano hinkwenu se ni kuma ku ka munhu un'wana na un'wana loyi tola a nga ni xeweta a nga ni pfuxa ni nga n'wi twi masitakanaka hinkwenu kokwani gaveni a hi xumeni na n'wina ni nge he timi danko
4: aya kokwani gaveni
3: hlantsile nakwela ni kha ni va naveta ku xi ekokwani gaveni ti hlapini ni ku ina
4: phela va langutela ku loko va vhakela kokwani gaveni va ti vona tinhlapi leti ka ti ku tlukwatlukwatlukwa ti ta kwala no ni khensile swinene kokwani gaveni
3: hlanisekani mi rhandza swinene la ka radio
4: mi rhandza swinene na hina danke vamani va va lebela ku viri mukhegulu wa tsotsi ngwe mukhegulo wa tsotsi mi ri va endlini kokwani gaveni tsama vo ka va tihlekela va tsaka swinene tanihiloko va kha va kombisa ku radio leyi hi endlela swihi swa kahle ngopfu hi tshama hi tsakele hi mhaka ya yona laughter is the best medicine hi tshama u kha u hleka swi tshungula mavabyi ya ku tala ngopfu se a hi tsakeni kwala ka GCR mi le moyeni mi ngiseriwa misasaya
5: swi dya nkarhi sweswo ngese tingete kokwani manyona va pfukeni mani gaveni hi mitivi ya munhu nghena na mfundhisi khosa la aka nhlaniki ku na n'wana wa mina i mhanisani rivombo la aka jima hala ka mhani mubabu ni to hetelela hi ndyangu wa ka xiviti la aka mavalani na le ka thomo a va ri na munhu wo duma hi vuma wa duma wu fika kwala u nge fiki ta vo hlamba kwini i the general person khosa ka xikwesi ka mbati sweswi mi ni twa ku ni kwala ka mbati loko ni tlulasesera ni vona le ka n'wazoveki wa kokwani ka masiya hi xiteke ni dume hi vomu coka
4: hlayisekani swinene general hi swona ya we vheta hi gimeta la ka titingu swinene general hi swona ya we vheta hi gimeta la ka titingu sweswi wena mikiseri munhu saseka

vanhu ku number joint ni vula swaku no gimeta tinsimu mixo ra mina loko ni swikula so sungula le henhla le hancheka na tona mixo ra mina ne a kusuka le ka makumembirhi le ka number 20 mixo ra mina kuya le ka number 1 elengeteta kona loko no kona mixo ra mina ku fikela ku ri leni ya nkanga eka majembe suka ra namuntlha a yi sukile yi sukile a yi loko se yi sukile le ka madyambu loko swa swa mixo ra mina loko se ni susi kahle fele ka raja wena majambu lamuwa a yi tshame kahle mina jara ka mtshelo ro fane ne Alikona karreja wena mixo ra mina o swaka hletsele xe ko ba traffic ne traffic mina tsama ta ka microphone ri perile ka ari ku tsira ka hlati njamba ne ri ka bajabe sukura ra botla mixo ra jisa ra famba ke famba ko nwe kana kana ko matimba noko noko wa kahle ku ri ko hlawela ka ntsena nje na ba ko mla tuo hey mla tuo ina hey oh

0: Jerusalem kai rami hai aiti taga ta jaba ta taga ba jaba sukra da botla make sure me na kar ko be kala ka makoma be ni ngo ti mena shawra ya tse be bele raja mashi da prince of the kenetar ko na kar raja wa na make sure e ka ri famba ka hla bela na ona fele ka ba jaba sukra da motla ka sa make sure sa wa na make sure me na Master KG ga ta kar ma jaba sukra da botla ko Jerusalem hey Namena wanetwa Mose akomba wonetwe awaslava konetwa anenza kuronetwa kaloka khona
1: ilondolose zu hambena
0: ayi ono rejo kaloka wena nemvora kahle bekho robena tataka hambana mvara ne akane mpersa kahle la kagija mandeni nemperso ni kagija mandeni ka Nakai kisarwa mina bo talang kumla ka gijaman din raja hawa ikandi la ka gijaman din nim kandi la ka gijaman din la min jan la ka not ka gijaman din man ko natti kulli ruwan man ver le kun la ka le kun ko ala na Ashran from Berrett to Lerian Man, I mean, Serbian and Kena Manago, Ami Candy Man, Caticuler Man, Ren from Berrett, Man, Ticulerna. I thought to do a big

0: vutshamba bya vuhoxi ne
1: ko va na mhani yin'wanyana e yi na nyimpi ngopfu mara ya hama feyisi
0: ve ri mhani ma
1: ve ri manorha
0: a ka manorha swi ya yini kunene
1: ku ri ku na xikwembu yi hava na mafeyisi loko munhu a yi sukumeta yi namba yiwa yi nga ha pfuki nga ze chiwa ku yi file
0: ya
1: mara ha huwa yi na huwa badi ha yi dunga vanhu hinkwavo
0: ya
1: se hi na tigedle kahle ni ve zamani ku cina house tinyonga ti homile to gudlugudlu i nga ku jengelengeni ro ra chika nkanyeni
0: a ku tirheki
1: a ya ha koti nchumu yi karhele yi mi havuleliwa wun'wani ra joe
0: a na wu twisisa wolo wa njhani
1: wan'wani yi mi wona loko ni va yi cinile na house ya radio yo tshuku tshukumeni ha wo yi jengelengeni ri karhi chika henhla ka nkanya se swi yo yini
0: mi ze mbusa mi gona munu hikwala
1: mena be swona ka ha ri ha munhu
0: ovo
1: yi la ku ta nyikiwa thanyani
0: ya
1: yi la ta nyikiwa thanyani yi dya
0: a va tiva ni mikhese va vasanyana laka majosi la
1: i nga ha dyi thanyani va vula kondlo lero dya swibelani
0: lero dya tinguvu
1: loklabela ngadyi wa vona swantswa i dya balwa vona balwa
0: ncini sweswo na
1: balwa na rona ri wela ka thanyani na kondlo i swi i tikhandli tinharhu mara hinkwaswo makondlo
0: ya
1: se i nga ha dyi sweswo mara leri swa thanyana ni swi kumeka leyi anhoveni se kondlo ri ne leri dyaku xibelani xa mhandasu xa manorha xa manorha se i nga ha dyi sweswo ha hi laha swi dye ngopfu ene a ku nandzi ya nyama kona mafurha
0: ya
1: i twa ri ku pfapfapfapfapfapfa se leri le kaya i nga ha dyi
0: ya
1: ni va byela ku na wo lambe ku balwa thanyani kondlo ana ha dyi hinkwaswo swa fana swi vuya ka xi xin'we
0: ove ni ku a ni xi lavi xilo xexo
1: hinkwaswo wo lambe ku a ni dyi loko va ku ma dya nyama leyiwa ni ku a ni dyi ni dya nyama miroho
0: ni ku i xilo munhu xilo xexo mi vulavulaku hi xoo
1: xexexo na xikwembu loko xi i tlele xi ku dya xi ku vatla nenga lexi a xi kuletela xi ku dya nenga laha hansi ya rhawana
0: iyo
1: loko ku wa kandziya na mpundzu i kuma ku nenge loko xi vona ngati yi la ta huma xa tshika
0: iya xa tshika
1: xa tshika loko xi vona se ku va ta huma ngati xikerefela xi rhenda hinkwaxo a ni dyina dzovo ri kulukumbanyana
0: iya
1: futhi loko wo tori u tele mafurha ya nguluve
0: iya
1: mani
0: owo
1: mani
0: aha
1: se swi onhekile
0: ku moxekile
1: hayi me a ni dyiwangi xirhende wena tlanga house eraja ni lava ta dyondzisa manorha ku yi zama ku sakanyana a yi swi koti no saka phela
0: a yi swi koti
1: a yi swi kota a ni nakhana vula ni ri yo tshukunyela ngoko va xivungu na
0: owo
1: wena tlanganyana house nyana ni la ta ku ri na wo sweswiwa ni zama ku yi dyondzisa ni yi sakerisa hansi hambi ku yi tlangula swi tlhe swi la jeke ya movha wu hekuze yi saka yi nge yi
0: tlakuku ye ze ku vala ku tlanga ka nchumu
1: yi nge he swi koti
0: vatemi mikhese va masanyana
1: hi swona a hi kokeni kha hi ba house moni la ta manorha leyi ni yi dyondzisa ku saka
0: hi hlayisekayo
2: moni
0: ileko famtwana ileko famfeni ku va fambisa swa swa make sure mina ka ka ri khomba tivela xa vona liya hayo ku hloleka ri le nkombe ka 7 minutes before the hour 7 o'clock DJ Raja Mashi e mina the priest of the gay night ke mnandisa region ko da ka radio wena Raja le mwena lo
2: ya buti na swinyana ai nigeti inani tithanyani manorha la va ta kota ku cina
0: e yi nga vandla ku va vana matimbo cina
2: ya wena ra tithanyana mabalo ya lamala
0: iyo
2: ya ni mi yingisela ku antswa kusukela la ka mbatlo la i the general
0: le mi twa kahle la ka mbatlo la
2: i munhu wo duma yi vomu wa duma wa fika kwala
0: i nge fiki i ta va yi hlambe kwini
2: ya i the general fatson cosa ka chasi ka mbatlo
0: ya
2: sweswi mi ni yingiselaku yi khome mina munghana GCR sweswi
0: eyi
2: va twa hi mina
0: va twa hi wena
2: loko no miyela yi to miyela
0: yi to miyela
2: ni le ka mbati ku ni tlula festira ni vona le ka n'wabyibye ka vakokwana hashtag ni dume hi vomu
0: cope hawu xem na mina hashtag ni dume hi vomu cope ava fomisa sweswo a ni famba na wena fela ka madyamba ya siku ra namuntlha a ni kona kwala ka radio ya wena mingxorome a ni laka kona ka radio ya madyamba ya siku ra namuntlha ka vambana nhle ka dexirhanjo wa muhaxi at the praise of the gay night u va byela kaya ka ni khandzemi mina ni khandzemi xa xo famba xa mani na mani ne akakwaxa rajo muhaxi the priest of the gay night a ri kona ni todyele ka baloyi xa ri ka mtshelo fani va mi tshela maxaka wena ni ku ri a ni hundze kun'wana ku leyi to jisa ri feme a ni swi twa kahle ku ri ku na ni todyele ka baloyi a wu fika u va byela maxaka wena ne i ku a ni vhakele ka vakokwana le ka vamantsongo le ka vamajamalume le ka vavalume leyi a ni kume ku leyi to jisa ri feme a yi famba a yi nandzika a yi endla swona u vhe u swi endla tano mikisoro mina u khoma kahle na xihondzo xa hina ne xo love ngopfu ne hi kumeka la ka 106.0 loko u fika ka radio wena u fika

0: రిపేర్లు రిపేర్లు రాజా రాజా అక్షేష్ నేను ఇంకేలా కాటనర్ల తిరగమ్మ భూజల రాజా ఐ నో తవారు పోయి ఉంకా సేన్ తవారు సోకేతో తెంతో తిడ్డాంకోటి జే రాజా
1: minjhani muhaxemu pfukini boti ra jana mi yingisela ku antswa hi ri kwala ka mapuve kwala hi mhana Daniel Pelepele kwala muganga wa ka mapuve kwala niperile DJ radio raja wa muhaxini ku yingisela ku antswa ni ri la Gian section ehlela amugangeni wa rivoningo ku nga va mani na handle ka mhani makwele lawo duma misava hinkwayo jikelele kwala Gian section ehlela danke
2: danke swinene ka mhani makhuvele kambe ni ve na nkate ku mi vona mhana mina namuntlha xevo mhani makhuvele la ku tshambe ku ri hayi mi fambe kahle mi ye kona mi ya endla leswi a swi fanele ku va mi swi endla ka mi yimela tani na mi yimela na xitichi mi yimela vayingiseri ku angarhela hi ndlela yaleke na yina nga kotanga ku va hi fikelela laha mi ri koho na ku tshambe ku ri hayi mi fike mi hi presenta hi ndlela ya kahle kumbexana mi hi represente hi ndlela ya kahle hi ndlela leyo mhani makhuvele lava duma xikan'we na vatirhikuloni va mina lava a mi ri na vona ku ala mi ri koho na ku tshambe ku swi famba hi ndlela ka mhani makhuvele a ni tsake na ku va ni mi vona namuntlha xevo na mina a ni tsake swinene mani mani wa James wa kwi mi va tsundzuxa maphasele ya mina alright ke wena mixer wa mina ke hi ndlela leyi ke ni kha se hi ndlela leyi wena mixer wa xisero fm kona mixer ni teka mixer rin'wana ntsena njhe ivi ni n'wi ta tinjhamba mina kambe ndyambu lama ri perini
3: ahe raja wa munhu wa ku xexa
2: i kahle kahle
3: mpukini mara
2: hi dzumbeni mudzumbeni wi
3: ahe ni hi dzumbe swinene ka
2: ina
3: mata ma hi dlaya
2: hei swi endla swona ni
3: mata swi tlha swiho tshukunyuki hi lo tshama
2: owowo mi ri kuive
3: kwala ka xikukwana ma swi tiva hei
2: la ka xikukwana kwala
3: kwala kamba makapulu ka
2: iyo
3: ma swi tiva hei mi ri na mhana oske tiyiwa ka xigodo lowu
2: na mukhetha n'wina ka
3: hlayisekani
2: hlayisekana kona swinene ne
3: daviri na n'wina to tibye kungu
2: janko janko ava fambisasa swa mixer wa mina ke la ku phamela mina kabya kahle ka majamba sukra ra muntlha ke hindlela leyo wena mixer wa mina loko swi ri so a yi kahle ka xivile xani xa vukhumemune a ni ku teka mixer loko ni tekela vona ke ni mi tekeli na n'wina iyo i dzumbe swinene mudzumbeni n'wina ina laka makoxa similani lava un'we matumbela ka xiyo yini mara
4: a ni nga ri kona namuntlha
2: a mi nga ri kona ni o mara mi kona sweswi
4: sweswi mi kona
2: iya
4: ku kombaku mi kona na tala na le moyeni
2: se mi twala ne moyeni yes
4: a kha ha yingi tela radio kha yi mitiwa mitiro
2: nona mi khetha swinene majambula vanhu wina ka
4: ya kha ya ni hela ku a ni twala makhelwani wa ku ha va se ve va nghena mikhelwani ku
2: hei
4: swi va mi nga ti
2: a va ri ko kwala moyeni wa ku hayi makhelwani wa esimilani la
4: loko a swi lavi ya makhelwani mi nga ha hleleli ndhaku
2: iya hayi mhaka kahle xema endlani ku makoxa rhoka kwalano mani heyi
4: makoxa yi fanele ya rhoka yi ta tshama mesini
2: a kahle ku nga dumi ku hi le dan'wini ntsena ku dumini ku na vayingiseri vo tala va jisara mi xota munghana wa mina xiluva kwala kaya enkoma hambiye kwi vusiku byebyi va fambile mixer wa mina hi ndlela leke eka sokani va tsale kunene ka majambu lavawani ke va redi vadekwana vuti dj raja rothe nga pa malonga Sandtonsville andixilidzima makenso khomba ya kilimunjonjo mabata ada malonga mbadha ka vadekana duva lalavusire ada malonga mbadha vakhoci vana rede ka bekela mxima duva lalamadimusi duva lamanakanaka madekwana vuti nga mandza ari kasa mixer bya wena mixer wa mina karonvekela ka makhumembirini kutivinaya zora liyani ya nkomboi bile ri perile

0: Alanga, Mulodzi, Tandenya, Mbulwa ya kufuma, Braraja, Mahashi wa kushesha. Hey, nikombela Kalanga, Zela ni haa, ni muku, laka kungari mana tengiwe, na Elisi banga nkoma, ani tirapela baisikiri lati moro, ani ya bohari bantini hisa, lesa so ntati hisela, asita hele.
1: Bani ra Joe na epukin e manolo ka mningisa bloku naru mningisela hiri kono ikomu
2: tije ra jamene re perile mningisela kwa ka ka sana ka balate ma khosana filmon mathevola bye
3: bye Joe.
4: Hey DJ Raja, hey Taba, ta thabola te bawo ba ma. Ni tingisela ku antswa ni ri kwalari swi nga vhiyo i mulandza mulandza masayi govile govela vurena
5: riperini raja wa muhaxi magama hi cini ndza mani ta ba i ba swinene ngopfu ri kwala ka homu 14c i mhana andile na nhlonipho la
6: ahi muhaxi ni yingisela ka ntswa ni ri kwala ka jingala lumi n'wamulandza mhamudlovu hi mina danko
7: e dankis nara ni mikhesela ndlela leke ni mikhesesesa ndlela la wena vekiso ra mina ni kasi va kona van'wana va nga tlhela va ndlisa kweni va tsala kunene eka madyambu ya siku ra namuntlha wena vekiso ra mina na ku languta rungula ra vona wena vekiso ra jisarfa va tsarile va ku riperile deja raja hi mingiserile ku antswa hi ri kwala ka mabuve i mhana ndyalo i ve ri xikhotani kwala ka mabuve danko ni mikhesesele mhana ndyalo ku va kari famba na hina ni le ka madyambu ya siku ra namuntlha ku lavika kona khesa mingiserisa n'wina mhana ndyalo eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko hlawuleka sitele hi ndlela leyi wena mikiso ra mina eka nongonoko wa House of Twenty sweswi mikiso ra mina ya ka xiyimo lexi xo hlawuleka xiyimo lexiyani xa vu number 6 ai xiyimo xa vutsevo lexiwani ne i number 6 mikiso ra mina ailele hotel a wu suki madoda a ni firi kahle sipirarela ka xiyimo lexi xa vutsevo number 6 nkarhi wuni vekela kamba kumbembirhi ntsevo kumbembirhi nkaye timina yisa kura leyo ne nhungu yi bile just 29 minutes of the hour 8 o'clock lekawarileni ya nkaye hambana mina na wena ni ri perile

na kasi ba na siya siya Buntano number 5 Eradicate Make it black Ukwa na kulo muna laya Guzba banana Bakungwana wa DJ Sebrako Rata pinero

0: tswa re se bra robek so robela re ka shebela shane Aisha Bombere number 2 ada re se bra robek so robela pula ka tla ka 0608745142 abdu so gore khobar kwenta ba khali huma tsa le ka sta la ka Facebook mona man khobana ka Facebook ne ada ba kan share shika mona ba rungla ba ngwena e kura men khobana ka ba tabela bone la wa le gore ona o nga send khobana ba go khoma Facebook ne o kota ngeda re tinga ne voice note e romela rung rung la ka Facebook ta ba kan re tsaya ka rolo nga ite kompelo anda ka re semle roa
1: ra tumalana tumalana tumalana

leswaku un'wana na un'wana la nga na xibukwana xa Armor Rovela Funeral Services va pfumeleriwa ku tlema handle ka swipimelo ntsena u kume xibukwani kasi na vanhu lavo tisunga hi lahla handle

Ya, unge tsembe leswaku swiswe swo switwa kwalano swina 47 years swiswi wena mixer muno sasa eka ti simu timbiri leti nga ku bela tona tinga keinola namuntla laka nongonoko ta xigaza ntsena. Rikulukumba Samuel Mavunda valava ni ku tsungulerisa simu lera vuhleva hleva ni ku bela leri ri helelaku swiswi ra vusiwana. Risimu leri ri nga kumbe tinsimu leti ti nga humesiwa kahle hi lembe ra 1979 ti na 47 years sweswi mara twana ku ta ba ku saseka njhani.

va hi dyondzisa hi risimu rero kulukumba Thomas Mathosi wena mikiseri wa musaseka ku mali ya holovisa ve tshika hi lomba na yona a hi sayinini kun'wani loko u za wu twa munghana wa wena ku n'wi lomba mali loko ku wa n'wi sayinisa gungula ku hi munghana na u vulata vula ku a wu ni tshembi ivi leswaku mi ya hetelela miholova hi mali yaleyo a wu nga ha yi kumi na loko yi vuya yi nge hi vuyisi swona leswi va nga n'wi lombisa swona yi ta vuya hi swichupuchupu endlaka tin'hweti to tala endavisisi wu kumile leswaku vanhu lava ku lombalomba ngopfu vo tala va vona a ni ri hinkwavo vo tala va vona i timbabva a swi kota ku fika a lomba ka mina ntuku ka siku a lomba ka wun'wani ndlwani ka siku a lomba ka wun'wani munghana wa kona a ta va tshembisa ku u ta va tlherisela mali yaleyo dyondzeni ku hi hanya vutomi hambiloko mali hi nga ri na yona wena mikisiri wa mina wo saseka hi ku yi ta hi hambanisa na vanghana va hina na maxaka loko hi ri na matikhomelo malawa ma ku tshama hi kha hi lomba la ya mi ta tsundzuka vhiki rin'wana a ni ba tinsimu to vulavula hi mali ntsena to kusukela first hour ku ya fika last hour ni kha ni vulavula hi mali se leri rin'wani ra ku vulavula hi mali kamba ri nga ri kona ka playlist leyi a ni yi basa eka vhiki leriya tinghoma to vulavula hi mali ta xigaza ti tele ngopfu wena mikiseri wa saseka se loko hi karhi hi hanya a hi tiveni leswaku ri hi nga pfumeli leswaku hi lomba timali hi nga tlherisi hikuva van'wani va ta hi gembetela a hi swona kulani n'wa xigombe kulani n'wa xigomba nghenaku hi ndlela leyi wena mikiseri wa mina saseka ku heyi le dya gembetela leti hi jekiwa mizamina kwala ka nongonoko a ta xigazana.

kuri Themba Chauke wena mixi rumu saseka Themba Chinyori Junior Chauke irisimu rero hi dyondzisaka timhaka ka ta ku hei ka jumajumaniwa lomu mindyangwini vona ya suka laha ka vatekani vambirhi lowun'wana u tirhela kule exilungwini le kule leswivani va la kaya va vilela loko papa va la kaya va vuya va nga hlamuselangi ve le ndleleni papa wa vafana na vona va vilela loko mhani va vilela ku why u ni juma yi ri wo lava ku endla yini kahlekahle loko u lava ku ni nga vuyi ni nga ku tivisangi Ngo ta wena ntati teka hi 10-2 wena mixiri wona u tsaseka byela leswaku u perisa vamani vanharhu loko hi karhi hi tiphina hi ndlela leyi hi vunanga lebyi byi nga na mfuwo na ku dyondzisa swinene bya xigaza

0: Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo. Vatswari ni vahlayisi va khutaziwa ku tirhisa smart admit eka ku tsarisela vadyondzi va lembe ra 2027. Sisteme ya inthanete ya ku amukela vadyondzi eka grade R 1 na 8 yi ta pfuriwa ximfumo hi ti 27 Mawuwani 2026 hi 9 nimixo, naswona yi ta pfala hi ti 31 Mawuwani 2026 hi 12 nimadyambu. Sisteme leyintshwa ya ku tsarisa vadyondzi hi inthanete yi endlela leswaku ku endla swikombelo swa xikolo swi hatlisa, swi olova, naswona swi olovela vatswari na vahlayisi. Va nga endla swikombelo hi ndlela leyi nga erivaleni naswona yi olovaka ku yi tirhisa. Nakambe sisteme leyi yi mahala, a ku na mali ya data leyi lavekaka. Mfumo wu kumeka eka swifundzankulu hinkwaswo swa dyondzo swa 10 hi tindhawu ta walk-in centers. Nakambe mi nga bela riqingho eka nomboro ya mahala ya mpfuno ya 0800 20 02 611 0800 20 02 611. Tiyisani leswaku matsalwa hinkwawo lama lavekaka ma kona. Sisteme leyi yi kombisa ku sungula ka nkarhi lowuntshwa wa ku cinca hi thekinoloji eka tidyondzo. Loko hi ya emahlweni hi tiyisisa leswaku n'wana un'wana na un'wana a kuma dyondzo ya xiyimo xa le henhla. Lembe ra 2026 hakunene i lembe ra ku hundzuka ka nhluvukiso. Rungula leri ri tisiwa hi ndzawulo ya dyondzo ya Limpopo.
1: Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra. Na Malume Efra, Malume Efra, Malume Efra.

tlhela wa xiteka xiboho wa nuna wena mixer homo saseka endawo ka loko a kumeka kuri le a tshami kahle hi ku rhula vanhu rahili u makeni a makana yindlu a makela vanwani vanhu se loko va vona ku hanga hatiri va ku ha huma ni byibyi babu va vona loko se a sungula ku hanya vutomi bya le xitaratini amba etlela ma blueweni yindlu yi ri kona leswi wethu leyi leyi a nga yi maka hi muholo wa yena wa lembe hinkwaro kumbe malembe lamo tala a nga tirha loko va n'wi hlongorini a ku hani yi kaya swotswa ni hanya kwala switaratini sweswi ku fikelela xiboho xa ku na yi swalowo wa pride ya mina ni tlhelela kaya laha ku nga na maxaka ma mina ma ni hlongolangi ni karhele ku tshama ni biwa hi swirhami lomu hansi ka mabuloho ni dya lomu ya ti-dasbinini i risimu ra Sunboy Mihlengwe Cawukero lero wena mingiseri omuno saseka a ku ni kongoma ka bungini kwenu n'wina mi nga teka swiboho sweswo ni vuye emakaya mi suka lomu ya vo Gauteng kolomu a mi ri kona ka swifundza swa ku hambanahambana hi mi bela mavoko

le ka GCR la wena ubeleni ku loko mdzani italani ku ntaka ta xigaza ntaku bela list yinwanyana unge i predict leso unge i hleketeleli ku ntafamba hi ti na muta ya teka ritingo ra wena hlanga wena mingi siromo saseka hi va perisa vanharo ni kombela ku hinga teki switori so leha nkarhi wa kona wutsongo ngopfu ku endlela ku hi teka vanhu va ku tala hi va perisa vanharo hi hatla hi gimeta riqingho wena mingi siromo saseka hi endla sweswiya hi ku loko se hi tekateka switori ku hei ni tsundzukana ha ri xawela ku yini yini na mi swi tshami swi ni humelela leswi nga e-e hi le ka swona ngopfu la ya teka riqingho ra wena mingi siromo ahe

0: perele mi kisere o mosa seka.
1: Eh, mi gumbele DJ Kwamu.
0: I gumbele nwe na.
1: Ah, na na gumbele.
0: Ina ma.
1: Eh, ah, mwone pa perele.
0: Imbele o basa pa.
1: Eh, bako wana I bagani asina asina imele laka gongong.
0: Eh.
1: Eh, bako wana asina asistole. Kwa laka gongong la.
0: Eh.
1: Eh, nakala shaka double manganyo kwa laka gongong.
0: Eh.
1: Aba perisa ya masenyaro na tumaleka la mwa blokina.
0: Taisa kanzu nene buti masenyaro.
1: Ah, na unami shuma shuma kase DJ kwa mo.
0: Thank you.
1: Thank you.
0: Fambili kahle buti masenyane malaicha. Suka le inga hlangana kona ka xithelane le kosini wa le ka thabzwa. Senyane la vanhu vulavula ku hi vona khale wa ka muhaxi wa la ka GCR. Le ka GCR talk. Aye mele mo ni mixero mo saseka.
2: Aye minjani makamu.
0: Aye pukile minjani ngwena.
2: Aye pukini man.
0: Hey.
2: Aye tre ku pukutele.
0: Ah ti bukutela mpela.
2: Ah ti batimba mtotwa kufu.
0: Mm.
2: Eh aye na ngwe.
0: Eh hey, aye va perisene vanhu ari mperisa va ma.
2: Eh wo sungula ni perisa aye Thomas Randeka ma luleke la kandengeza block C.
0: Mm.
2: Wambiri ntata perisa khomisani mkhurumbe la ka nhlani ka khigelangu.
0: Mm.
2: Eh wa vunharu ni perisa buti wa mina na Nyasi Makhuvele kwele Mamelodi la ku tshama kwa kwala ka Gongoni.
0: Mm.
2: Mm, a va ri na ntukulu wa n'waxinhangani la Bomi Makhuvele la ka Gongoni.
0: No a khensa swinene ntukulu wa n'waxinhangani.
2: Mm, wa n'waxifetete.
0: Thank you.
2: Thank you.
0: So, wa ku pfulela switivi leswaku hi le ka nongonoko wa ta xigaza sweswi wena mixer omno saseka longa na mina DJ Kwamza DJ Malume if remozo makwamoli mile moyeni
3: aye mpukile malume
0: hi pfukile minjani n'we
3: hi pfukile man
0: ina
3: aye mishakala ku tsane advance kwa tiyani ka mdona black level
0: eh
3: aye mun tsakula si zeka sa bil call hey a 7 jilani
0: eh
3: mun tekela buduma yo bumla vanhu bo utope.
0: Mm.
3: Ni tega tlame di madini ba na kwala atiyani. Ah, ay gaza ha dre ku be.
0: Ah, bumpel.
3: Ah, ay ta ku ir marana.
0: Eh, kambe mte va teko he mane.
3: E wi sar ban skwara dia kam don a big livu.
0: Oh, sai se kan sunene.
3: Eso.
0: Thank kombela ku teka vayingiseri vambirhi sweswi se ni gimeta xiphemu lexi ni ta tlhela ni ya teka tin'wani ku le ka va 10 to 11 mina swi nga ta va ximisiye sweswi ehe mi le moyeni mixero wa mina wo saseka
4: kwamla nyika
0: ehe
4: mi hlayisekile
0: yi hlayisekile n'wina
4: ahe na yena ya hlayisekile swinene ngopfu mavusisini swi ba kwalani kwamla nyika tsak samena
0: hey mi kamperi sa vamani vanharu
4: e vanharu ntangana vona wo sungula ntangana kokona wa mina malume Jean Thomas Sungwane kwala ka khakhala a gravele even ngana un'wana normal mo mina kwala ka khakhala ku nga kokona manyunyu sika swa nyanganya yo heta ni lu tangensa zita mambuni wala ka khala kwalo ntshama na he kwalo mara no vona ngari na he kwalo tshwana mara ntshama singo kwalo ntarapi ai po nanyika
0: aba ngeniso he mani kambeni
4: wa ngeniso tanke baloi kwala ka khala aska kosi saka makhala
0: ai se kan sune ne mtondolova
4: tanke
0: ya la va ngena ku sosu. Thank you. Yeah, va ta ku swi swi bona seva gimeta ku wena mixer home no saseka ka home no kwa ku 5 minutes past 10. Ah eh mi le moyeni mixer home no.
5: Malume fi.
0: Eh.
5: Hello.
0: Eh.
5: Minjani malume fi?
0: Hi pfukile minjani vo gracious.
5: Hi pfukile.
0: Ina ku suka kwa le River Plats.
5: Kwa la River Plats a sedza dzwao malume fi.
0: Ina.
5: Kombela wa kombela.
0: A wa koverisiwi.
5: To koverisa sesi chilidzi mama Keso khomba ya Kilim George ange Malonga village. Makuru wa Dakaro abapfale ndikare ndisatu 5 voice ne ndikoimisa. Ndapereredza nga Wisanje makama ninge shangoni la hapo. Vatu habana na vachikokovedzwa nga mashudu gracious people ndi anapa River Plus.
0: Ndaundo mashudu.
5: Danke malume Aifi.
0: Danke. Danke. Ya ya matweni ndlela leyo wena mixer wa mo saseka Dr. Sandlen Chabalala va yimi ku lunga ku swaka album leyi nga thiwa ku 50 kg selati. Vako hey vukati bya vurimba.

Ya ku risimu ra matimba swinene ra DJ Mumba ro lero wena mixiri wa mina saseka kwa mina nteki munhu woni karata. A swa boha mabebeza avilela loko mi ya tshama kwele mabyalini mi nga vuyi. Ni loko mi n'wi teka mi hlambanyini na le mahlweni ka vafundhisi. U mina na wena hi ta va so. Se u siyeliwa yini mabebeza? Vona loko se swi ya kwalano swi tisa madzolonga lako u kuma ku hetelela se u chava na muti wa wena. Ya loko a ku yi pfulela swi tivi leswaku le ka nongonoko wa ta xigaza na DJ Kwamza kwala ka GCR wena mixer mu sasekala hi ku bela ka vunanga bya xiyimo xa le henhla swinene bya xigaza byi nyikaku tidyondzo to karhi i ku vava ka mbilu leswi Vimba Mukwama.

mali santhali phela longana kumakata mali angatavilela munhu loko mani kuriselikatitiva kun'wana wa la kaya ni tlhe mi vona futhi mucha na vito ra sirahana se u ta famba na vito ra sirahana tlhelela papa wa yena lowa khale a mara ni swi vona na mahanyelo ma kona ma fani na vana mina se ni ta swi nyika pisa fanike a tlhelela papa wa yena ya khumbulu kaya ka vona swin'wana na we mhana kona na swi vona ku ta n'wi kumbelela dya xumariwela ku ve ni kurisela mina n'wana.

Ya ku risimu ra matimba swinene kusuka ka nwa xibombi wena mumixiri wa munosaseka va ku xina nkarhi wa xona xin'wana na xin'wana xina nkarhi wa xona na bibele ya hi dyondzisa swoleswo leswaku wu kona nkarhi wa ku byala wu kona nkarhi wa ku tshovela senele ka vutomi bya masiku hinkwawo ku ya hi risimu ra nwa xibombi wena mumixiri wa munosaseka xin'wana na xin'wana xina nkarhi wa xona loko u tshika munhu u hleketa ingaku u ta hlupheka swi tivi leswaku hi leswi loko a ha ri na wena hi wena u n'wi pfalela tindlela ta ku a humelela ematshan'wini ya ku a hlupheka u ya ku humeleleni ririmi ra vadyi va hlampfi vona mixirimi wa munosaseka va vula va ku another man's trash is another man's treasure leswi ngo vula leswaku nchumu lowu kahlekahle wu nga thaka ka munhu un'wanyani ka munhu un'wanyani wu na nkoka ngopfu munhu wa nchumu walowo hleketa va papa va buti va malume loko va ha tirha le majoni khale majarata ya valungu va vona loko ma susiwa ti-self darata ta khale ti-self darata leti a ti hundzuka thaka ka valungu va vona vabuti va malume va bava va rhola ti-self darata leti ya va vuyisa kaya wa swi vona nchumu wun'wani wa nkoka ngopfu loko se u vuyisiwa kaya ku ta biyeliwa hi wona muti hi leswi vutomi byi nga swiswona sweswi ya wena mixiri wa munosaseka edyondzeni ka tinsimu ta muxaka lowu wena mixiri wa munosaseka laha hi dyondzisiwaku hi van'waxibombi va ku xina nkarhi wa xona.

Ya na temba leswaku endaka risimu leri ntava seni kha niteka titingu ta wena wena mixiri womuno saseka ni ku bela risimu ra manikelo ku nga risimu ra Lamza wa ndzumba aku malembe DJ Kwamza mina kwala ka nongolo.

0: Ya gimete ndlela leyo mlamza wa nzumba akwai go sala nyana nkarhi wa tsongo nda humelela nale ka mina nkarhi wa mina kwa ku 10 to 11 te ka ritingo ra wena hlangana la moyeni wena xinga ku siya xitimelela xa titingo le ndaku le u idzela ku perisa va mani va naru a hey mile moyeni mixire wo mno so seka
1: aye mpukile malume ifi
0: hey mpukile minjani ngwena
1: mpukile
0: hey swi swa layoni mosi leswi
1: Sisalayo.
0: Ah, nisi twa kahle.
1: Lembe rinwanyana. Wabula mlandza la.
0: Ina.
1: Ba xiwitiwa.
0: Ha ri ku vaperisini.
1: Moyi vaperisa, ni swo swo tolovela. Kuna xikwembu a iza hi mbangi le ka makoxe le ka mbangini. Bara hambi munhu o boha njhani fole a xi nge kuri ku skifi. A xi huhweli mbangini xikwembu na vona na vaperisa xikwembu laha kuna botfos na switole le ka tinghala to vulavula xilungu timistitoroka va manghawalo va fa hi mafenya le ka tindani botfos na n'wina la mperisa ni ta hetelela hi masemzu le ka mdavula ya machela i ma-7 na vona vaperisa vanhu a vaperisa hi swilo swa layuni Ya u tava mati na vavasati. Ani wa ka valoyi mina. Mbaloyi.
0: Danke. Danke. Na ke sa zwine leswi swa ngala hlayisekani la ka ngovela.

0: Mixer.
1: Yeah, kurit. Manita amivala va wena mixer umno saseka va ku xinwani na xinwani xina nkarhi wa xona. Na minga tekiwa hi nkarhi lowu fanaka hi nkarhi wa n'wina. Na yena hi nga tshikiwa hi nkarhi wa xin'wana na xin'wana xi humelela hi nkarhi wa xona wena mixer wo saseka wa ku gonya swi hlola ku rhelela leswi swi fambisaka swona evuton'wini bya masiku hinkwawo. Nkarhi wa mina kha ku 19:11 leswi loko ku ri na nkarhi lowu tsutsumaka ngopfu hi loko se ni kha ni haxa tala ka xigaza laha wena mixer wo saseka. The King Sarel Shirinda va yimi ku lunga wena mixer wo saseka va ku munandi.

ku risimu ra matimba swinene kusuka ka The King Sarele Xirinda wena mixeri wo saseka va ku munandi nanda u hele swabu kegulini hambi u khalabyile maswitwa laha ku le kusuluweni ka va ka mhani ku hayi na hini hi kusuhani na vanhu vo mbala ti-legging mu ya ku nwiwaku kona mabyala vanhu lava langutekaka va ri vakhegulu va nga mbali ti-legging leswi hlamarisaka taku ma lebyi bya madala byi vulaka sweswo byi mbalini na tijini to tsemeleliwa matsolo ka byi sola van'wanyana na rito re ra ku saseka ra our Beyonce Dr. Sandlin Chabalala kwala ka team ya liya The King Sarele Xirinda ito va tsekeseliwa va ka mhani laha ve ri na wiki ya guda guda la hlokweni mara mahala ku bomba ela ku guga la swi lavaka Loko swi pfumela mhani loko swi pfumela mbalani swi sweswo mi nga paleteli mujikisa na tikhiva swi nga heli wena mixer wumlo saseka hi ri kona kwala ka nongonoko wa ta xigaza ntsena laha u nga na mina DJ Kwamza ni va nghena block 2 ka muninginisi boti ready vuxaka

0: Ifi a hi musela ku antswa eka madyambu ya siku ra namuntlha eka nongonoko wa ta xigaza. Ni kha ni teka vanhu lava landzelaka. Ni teka Joe Gift Kubai ku aka Mshwana. Ni teka na Sepo Kubai kwala ka Mshwana. Ni teka na Mamsi Kubai kwala ka Mshwana. Va kha va tekiwa hi Martin Hlayisani Chabalala kwala ka Mshwana.
1: Hlayisekani swinene Martin Hlayisani Chabalala. Hela leyo ni kha ni hetisa marungula lawa ma nga sala hi risimu leri ra Malume Khali va karhi va fambisana na Dr. Omega na Mr. Mashala hambi ku ri WB Minyonyo kula hi le ka xihuzeti xa mina laha na xigango xa mina matemba ma kha ma khomeka ku saseka hi Mr. Chauke MA kusuka le ntlhaveni Block C. Simu leti mi di rhandzaka swinene loko mi di twa na swi tiva.
2: Njhani tsumbe no pfuxela n'wina a hi mani ma horini hinkwaka mabulo kokwani wa ti u no na ku hlula dango
1: dango
2: Riperini malume F leswi mi rivala ka Thomo kwalawani ni kombela ku nghena na lava landzelaka kokwani Makapula ka xikokwani xikaya xa le ndleleni ka Mahlati ni hetelela hi mina xirhandziwa kwala ka Thomo vona ni rhumaleke kwala ka Thomo
1: hlayisekani swinene la ka Thomo laha

Ya kuri malume khale valava wana mixire ho musaseka ri simuleri kahle kahle ringa xivanga ma December lamanga hunda DJ Len imi kulunga la wana mixire ho musaseka kara fambisana kahle na tabs of the DJ and DJ Nomsa the king vakumfazi wa segiyane wasati wele giyana ku saseka kan famba hi rona ni ringeta ku hlayela marungula lama ma nga ta heleka lexi xa Facebook wena mixer omno saseka se hlaya marungula malawa ku na mahungu yo biha leswaku mune wa vahlapfa va Pakistan va ve va duvuriwa va lova le Cape Town Park madyambu ya namuntlha wena mixeri wa munosaseka hi ri maPakistan lawa vo lo na va pfala tixopo ta vona hikuva owner ra swiphaza xopo swa ku hlaya kwahalaya se loko va ri endleleni va hlangana na tinsulavoya leti ti nga pfulela tinhlampfu ka vona hi vumune ka vona va va va hundza emisaveni.

Ya, gimete ndlela leyo DJ Len, mweni mi lavela risimu leri ni kahle kahle ni nga ta mi siya hi rona laha misala mi hungasa hi tindleve ta n'wina kwalano. DJ Sizer u yimi ku lunga wena mixer no saseka hi tin'wani ta tinsimu leti ti nga ku karhateni swinene enkarhini wa sweswi. Va ku jiki jiki veke li veke loko mi cina n'wina mi endla yini swipikara. DJ Kwamza, I mean, and bye bye. Banana, I'll see you later. Till we meet again.